0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ara sa Pilipinas, 4 minutos human milabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igala sa kamayong nga bunta ganin yung daran. Welcome ka sa inyong dulumanon. Gini ang tinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta higala karong adlaw nga Lunes sa petsa at resa ng buwan sa Agosto 2026. Madyo nga buntag nga ha kaninyo nga tanan. Welcome ka sa inyong dulumanon. Live kita nga badunggan garon. Ngani sa atong estasyon o siyempre sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Higala, welcome ka sa inyong durumanon o sa kaoras kita nga mga batbat ganin yung maghahatag ganin nga mga pinakaulahing katikaran o mga panghitabo sa lain-lain nga bahin na dinhi sa nasuda Pilipinas singurman sa tibuok kalibutan. Pagdamiya una sa mga magka-birthday karong adlaw, malipayong selebrasyon nga na kaninyong tanan, malipayong pagsaulog sa inyong adlaw nga natawhan. Siyempre sa mga kapiestahan, adunay mga kasaulugan karong adlaw, malipayong selebrasyon usabang nga kaninyong tanan. Higala, welcome nga sa inyong durumanon at ang iunya ang mga detalye ining atong mga headlines unya sa atong pagpadayon. At ang iunya ang atong mga headlines karong buntaga. Sa atong mga headlines sa karong buntag, kapitan, gibanhigan patay dito sa Carmen, Cotabato. Samtang carnap ng Toyota Fortuner na bawi sa joint operation sa militar o PNP dito sa Maguindanao del Sur. Sa atong balitang nasunon karong buntag, at ang iasab ninyo mga detalye iniha, ERC Chief, gipapaniguro nga dili gayod ipasara ang uban pang mga bayronon o ipasa ang uban pang mga bayronon. Nga na usaba sa mga consumer o ginatakda nga tangtangon gayod ang system loss charge. Samtang sa atong balitang international karong buntag, duha ka firefighting helicopters nagasungag samtang gapawong og kalayo dito sa Greece. Uy, naun sa man. Samtang 13 patay sa pagkahagsa sa usa ka eroplano dito sa Peru. Mga detalye ini unya sa atong pagbalayon human lamang ining pipila sa atong mga pahinomdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas kong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:11 ang atong oras sa Laray Garon alang sa atong

0: sa una sa mga duling sa ato nga mga balita karong buntaga alang sa ato nga mga balitang internasyonal. Nagasungag ang duha ka mga firefighting helicopters samtang anaa sa kawanangan na nag-operate batok nining dako nga wildfire dito sa Greece kagahapon adlaw kon asa padayon pang kinahimo karon ang imbestigasyon na samtang gapadayon gihapon ang pagpalapad nining wildfire nga gaguba na sa kapin usa ka tuos ka mga panimay. Naitabang insidente dito sa Attica region sa kanlurang bahin sa Athens samtang katabang ang mga helicopter nga na sa pagpawong sa kalayo. Sigon sa Greek Fire Service, luwas na nga nakatplagan ang mga crew sa usa ka helicopter. Samtang nagapadayon usab ang search and rescue operation alang sa sakay nining ikaduhang helicopter. Bukod sa grabing wildfire, nagpatuman sa pinugsanay ng evacuation sa mga otoridad sa pipila ka mga dapit dito sa Attica. Lakip na ang komunidad haduol sa munisipyo sa Megara. Samtang adunay bagong wildfire usab ang miulbo dito sa tourist island sa Kefalonia. Inungdan aron nga mulali ng mga residente ganha sa ilang mga lugar. Apa na midyutay mga nihunong o nihinay ang wildfire sa France o Spain. Dahil usab nga nakasinati karon sa grabing init o heat wave ang pipila ka bahin sa Europa. Hilabi na sa mga dapit sa France o Spain. Hilabihan karon ang pagpahinumdom ganha sa katauhan sa Europa. Sa pagpalapad nining kampanya aron gayod kalikayan kining halapad nga sunog ingon man kakulangon sa tubig. Samtang abot na sa 13 katawo ang namatay human ang paghahag sa eroplano sa Peru. Ang usa ka small plane ang adunay sakay ng mga turista nga gikan sa Nazca Lines sa archaeological site. Adunay 11 ka mga pasahero ug duha ka piloto ang sakay nining eroplano ang namatay. Subay sa initial nga investigasyon, human ang pipila ka minuto bag-o kini nag-take off sa Pesco, Peru, nahagsa kini dito sa Pueblo Viejo region. Samtang dugang tudling sa atong balitang internasyonal, bugto ang kinabuhi sa tulo ka tawo human ang pagbusikan sa bomba sa usa ka kananan dito sa Moscow, Russia. Subay sa investigasyon sa mga otoridad, nahitabo ang pagbusika dito sa Kondryskaya Square. Kung nasa adunay 21 kalaing tawo ang nangaangol. Gikan nayon sa National Anti-Terrorist Committee nga usa ka babayi nga may dalang bomba ang misulay og suda sa maong restaurant. Human nga kini napungan og dito na mibusigan ang bomba dungan nga namatay ang maong babayi nga suspect. Padayon pang ginasayod garon sa mga otoridad ang motibo sa nasangpit nga suspect sa pagada niining maong bomba. Alas 5:14 ang atong oras samtang nagbahad garon ang Iran nga mo ni malos kini na adunay ligong kusog kung galing ipadayon sa Estados Unidos ang bagong pag-atake human ang pamahayag ni US President Donald Trump. Sa pagiging istorya ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga opisyal sa Turkey, Pakistan o Saudi Arabia, gikan na yun ang andam ang Iran nga maghatag og proportionate o katumbas nga tubag sa bisan unsang agresyon nga himuon sa Estados Unidos o Israel. Nagabahan usab ang Iran sa posibleng targeto niini ang oil o gas facility sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar o Israel kung ugaling mo atake gayod ang Amerika sa mga pasilidad sa enerhiya sa Tehran. Tanggi ka na ni Trump nga abli paghihapon siya sa negosasyon alang sa Iran. Aban aminado siya nga nawad-an na siya og pagsalig sa Tehran. Padayon pang naapektuhan karon ang kinadibok ang merkado nga nasa enerhiya tungod sa padayong bingkil sa duha ka mga nasyon. Samtang nakadakdang magpaligayon sa pulong ang European Union aron isgutan ang immigration crisis sa ngadto sa Espanya. Sigon sa EU, ipaligayon ang panagpulong sa 22 ka mga member states sa adlaw nga Martes. Pipila sa mga isgutan ang padayon nga pagpakusog sa external boundaries dito sa EU. Kaya nudumang adunay 60,000 ka mga migrants gikan sa Morocco ang nakasulod dito sa Espanya. Gikan ni nausab sa Spain na ang makaugalingon o polarizing o dili makaturong anong pagtubag sa krisis sa EU. Human nga gisuspinde sa Italy ang border-free Schengen arrangement. Samtang naugitad nganhi sa atong nasuda Pilipinas alang sa atong mga balitangan nasuda ang gika-report karon sa Department of Education na ang malampuson kapag bawas kuno sa paperwork sa mga magtutudlo dinhi sa nasud Pilipinas. Sigon kang Education Secretary Sunny Angara, abot sa 57% ang nabawas nga nasa paperwork sa mga magtutudlo o gagihimong napunting kasagad nga pagproseso sa mga dokumento og office works ug uban pang mga sama nga gimbuhaton. Pinaagi niini mas naka-focus sila kining mga magtutudlo sa ilang pagtudlo sa mga estudyante. Sigon kang anggara, padayon ang pag-hire sa DepEd nga nasa non-teaching personnel alang sa pagsalo nining maong mga paperwork. Lagim na nini ang hangtod sa 5,000 ka mga administrative officers o project development officers nga giatasang muhimo sa non-teaching works nga dugay nang ginaproblema sa mga magtutudlo. Sigon kang anggara, target sa DepEd nga protektahan ang teaching time o tugtan lamang ang mga magtutudlo na sa pagtudlo sa mga eskwelahan imbis nga kauno ng ilang oras nganha sa ilang mga rekisito. Dahil ganong gakusog ang Tropical Depression Luis, samtang galihog kini sa kadagatang bahin sa Aurora. Alas 2 sa kadlawon ang Tropical Cyclone Bulletin sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration. Uwahin na siblatan ang sentro sa bagyo. Adunay gilayon 185 kilometro sa sidlakang bahin sa Baler Aurora o 125 kilometros gikan sa sidlakang bahin sa Kasiguran Aurora. Dalihog kini pakanluran na ugulohang bahin nga adunay gipaspason nga 15 kilometros kada oras. Unod ang pinakakusog nga hanging 55 kilometros kada oras sa duol sa tunga niini o pagbugso nga 70 kilometros kada oras. Nagpabiling nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang pinakabahin sa Cagayan, Isabela, Quirino, Silacan o Katimugang bahin sa Apayao, Silacang bahin sa Kalinga, Silangang bahin sa Mountain Province, Ingonman sa Ifugao o Gulohang bahin sa Aurora, Pulilio Islands o Gulohang bahin sa Camarines sa Norte. Alas 5:18 Philippine Standard Time. Gimanduan garon sa Energy Regulatory Commission ang Manila Electric Company kon Meralco nga mag-refund sa kinadibukang 9.5 billion peso nga consumer o nganha sa ilang mga consumer na sobrang na-collect ang singil sa kuryente atong tuig 2025. Subay sa desisyon sa ERC, adunay petsa nga Hulyo 31, katumbas kini sa 0.3449 kada kilowatt hour. Naibawas nga na sa bill sa mga consumer sulod sa 6 ka buwan. Ipagita ang refund isip buwag nga item sa monthly electricity bill o ginaatasa nga magsugod gani sulod nga billing cycle. Sigur kang ERC Chairperson o CEO Francis Saturnino Juan, ipatuman ang refund sa oras nga madawat na si Meralco ang opisyal nga desisyon sa maong komisyon. Ipapatataw usaba sa ERC nga ang refund ang bunga sa paghusto sa singil ni adtong nakalabay nga lapsa period gikan Enero hangtod Disyembre ning tuig 2025. Usa ka tinun-an sa Office of the Ombudsman ang magatubang karon sa disciplinary investigation human nga nanahimong unahimong pagkulang niini nga nasa pagproseso sa counter affidavit nga giduso ni Senator Rubina Padilla kalambigit sa reklamong obstruction of justice. Sigon kang Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, napamatud-an nga giduso ni Padilla ang iyang counter affidavit taliwala sa naunang pamahayag nga wa matud pa kini misunod nga nasa mando sa Ombudsman. Gitataw pa sa Ombudsman nga adunay pagkuwang nga sa dokumentasyon na human na matod pa nga wa kini nalagan sa Central Records sa kining gisumiting dokumento ug imbis nga direkta nga ipadala kini nga sa investigating division na tungod nini gikan nayon ni Rimulya nga gasuwat na siya kang Padilla aron na atagag pagtataw ang nahitabo nga aberya. Alas 5:20 ang atong oras. Dugang tudling sa atong mga balitang nasunod karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balitang nasunod na gibutya garon ni Senator Ping Lacson na ang pagkapareha kuno sa modo sa flood control dito sa Bulacan o sa matod pa na hitabong flood control project dito sa Taguiga City. Nasairan matod pa sa team ni Senator Lacson na parehas ang ilang gigamit nga templates alang sa mga anomalyang nga flood control project sa Bulacan na uga pipila ka mga questionableng proyekto sa Taguig. Bisan ang hulagway niini pareho lamang. Nasangpin nga template uga hulagway ang ginagamit matod pa sa uban pang bahin sa nasud. Ang pagkalainan na lamang niini mao ang petsa sa nasangpin nga proyekto. Yatagagdood ni Lacson nga si Senator Alan Peter Cayetano lang ang adunay flood control nga proyekto sa Taguig o gana ilawom sa First Metro Manila District Engineering Office. Ang nasangpin nga distrito ang gikalambigitan sa Pateros, Ingonman, sa Pasig. Uwahing tudling sa atong balitangan nasunon karong buntaga. Wapay aktual nga timeline kalambigit sa matod ba kung kano sa magsugod nga musud sa energy mix sa ang Pilipinas. Kini nga nuclear power sigon sa Energy Regulatory Commission kon ERC sigon kang Attorney Francis Saturnino Juan. Gikan niya nga bisan nga adunay mga serye sa pagtuon o consultation nga ginpadayon sa Philippine government sa pagpanguna sa Department of Energy. Nagatuo paghihapon kining nakadepende ang hingpit nga pagsud sa nasud sa nuclear power sa presidente, DOE og suporta sa Kongreso. Ligo na matud pa ang komisyon nga nasa serye nga capacity building, training og field study alang sa mas paspas nga transition. Labi na kung kini ang nagunang ginatinguha sa kasamtangang administrasyon. Sigon kang Attorney Juan nga nagapadayon na lamang ang nasangpit nga training aron na sa oras nga gikinahanglan ang pagmugna sa regulasyon o akmang patakaran alang sa nuclear regulation. Andam nang ipaligayon kinig himuon sa nasud Pilipinas.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ang atyong mga orasan higala, 22 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal atong iyagyagan ninyo human lamang inipibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, niya napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanupo siya siya, lama siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Oras sa Pilipinas, sa 25 minutos suman milabay, ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
0: Hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing bahin sa Mindanao alang sa atong mga balitang probinsyal. Una sa mga tuding sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
0: Lapitan o kagpatong tagini nga tao gikan na didong bahina sa may area sa Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
0: Una sa mga tuding sa atong mga balita, patay ang 17 anyos nga lalaki samtang usa pa ka 28 anyos nga lalaki ang naangol human ang usa ka insidente sa pagpangluba nga nitabo dito sa Bulangan sa barangay Lahi. higakit dito sa may Surigao del Norte. So, basa ni isang impormasyon, unang giluba ang biktima nga namatay nga si alias Longlong Dingding, residente sa barangay Sapa Claver, Surigao del Norte. Ang naangol nga si John Mark Bausing, 28 anyos nga taga barangay Ladgaron, Claver, nga kasamtangang nagpaalim sa bahay tambalanan tungod sa maong hitabo. Daling mi responde ang mga otoridad ug ang suspek sa pagpatay ang nailhang si Reynaldo Mugenio hingkod ang panuigon og giingong uyuan ni John Mark Bausing nga voluntaryo usab nga mitahan sa Higakit Municipal Police Station. Sa pagsuwat ining balita, nagpadayon pa ang investigasyon sa PNP kalang bigit gayod sa motibo ni ining maong insidente.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng kanayunan,
0: samtang tinig dugang, ng bayan. Sa ato nga mga balita nga probinsyal, garong buntaga, hagpatunta ang tahogikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may Northern Mindanao, bugto ang kinabuhi sa driver sa usa ka motorsiklo human kini nga misungag sa sementong flower pot alas 2:30 o alas 3:30 sa kadlawon kagahapon. Ang biktima usa ka 22 anyos nga lalaking residente sa Puruca, Mabungahon, Barangay Ubaldo, Laya, Iligan City. Sumasa inisyal nga imbestigasyon padung sa bagatang bahin na sa daan ang motorsiklo uban ang duha ka angkas dihang kalit nga miya swerve sa tuo og mibangga ang maong motorsiklo sa maong istruktura. Tungod sa kakusog sa impact, gideklara nga dead on arrival ang maong driver samtang ang duha kaangkas ang nakaangkon og samad. Human sa insidente, gidala dayon ang mga samaron ngadto sa City Hospital sa Barrio Palau, Iligan City aron matambalan. Sa pagkakaron ang lawas sa napatay gitugyan na nganha balik sa iyang pamilya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga dito nga bahina gihapon sa may Northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao, gilauman nga mahuman ang og mapahimusan na gayon garong Oktubre tuig 2026 ang sayong bahin o sayong bahin sa 2027 ang bagong duha ka andana nga building sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Malaybalaya City nga nagabalora 50 million peso ubos sa administrasyon. Giadayeg usab ni City RRMO Head Alan Cosimo ang bagong pasilidad nga gitukod sa estratehiko nga lokasyon sa barrio poblasyon aron mahimong sentrong buhatan sa kapin 210 dias ka mga tinun-an sa CDRRMO ug mapaspasan ang paghatag serbisyo atol sa kalamidad. Gibutyag ni komiso nga target sa kontraktor nga mahuman ang proyekto karong Oktubre 2026. Subay sa impormasyon gikan sa City Engineering Office, matod niya ang 50 million peso nga building gipondohan sa City Government of Malaybalay ug magserbing nga permanenteng buhatan sa tanang tinunan sa CDRRMO.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa maadyong buntag na sa atong mga tagapalamati din sa Northern Mindanao. Ha? Pinaagi sa atong sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Samtang nahilakip sa Selda karon ang tulo kagitudong street level personalities human gipahigayon ang sunod-sunod ka bypass operations dito sa lungsod sa Don Carlos, Kitautau o Dakbayan sa Valencia. Subay sa taho sa Provincial Office sa PNP, gipahigayon ang mga operasyon sa pakigdambayayong sa lokal nga Drug Enforcement Units o Provincial Intelligence Unit o Regional Mobile Force sa Battalion 10. Nailhan dinakpan nga si Arlias Longlong, 32 anyos nga nasikpaw sa Valencia City, alias Ayan, 34 anyos sa Don Carlos o alias Verhil, 31 anyos dito sa Kitautau. Na-recover gikan sa tulo ang ginutuang sabong adunay kinadibok ang gibugaton nga 7.2 grams nga balora 48,000 pesos lakim na ang bypass money og pipinakagamit sa paggamit ni ining illegal nga droga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang mga motorista gipahimangnuan nga dili magkampante bisan na dili na kumpiskahon ang driver sa license kung madakpan sa LTO. Sa iron taang detalye, anaas sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Ipahinduman sa LTO o Land Transportation Office sa LTO Tubod District Office ang tanang motorista nga dili angay makampante bisan pa o dili na kumpiskahon sa mga enforcer ang ilang driver's license kun madakpan kini sa paglapas sa balaod sa trapiko. Matod pa sa LTO District Office Chief nga si Sultan o Malik Sultan, ang bagong pamaagi mao nga dili nakuhaon ang physical driver's license, hinuon ang motorista hatagan kini og temporary operator's permit o TOP nga mao'y magpakita sa nahibong paglapas sa balaod sa trapiko. Apan bisan pa wala makumpiska ang driver's license, mahimo gihapon kining makaapikto o mapiktuhan kung ang motorista mapakyas sa pagbayad sa angayng multa o dili motubag sa kasong administratibo. Sulod sa gitakdang 15 kaadlaw, posible nga ma-disable usamba o mawad-an og bisa ang driver's license o sa sistema sa LTO. Kung mahitabo kini, dili na mahimong gamiton ang maong lisensya sa legal nga pagmaneho hangtod nga matuman ang tanang kinahanglanon o mabayaran ang mga obligasyon ngadto sa buhatan sa LTO. Busa giyawag sa LTO tubod ang tanang mga driver nga seryosohon ang bisan unsang citation o temporary operator's permit nga ilang madawat o ayaw kini pasagdi aron malikayan ang dugang mga problema o posible nga makawalay bisa sa driver's license. Nagpahinungdom usab ang LTO nga ang pagsunod sa balaod sa trapiko dili lamang aron malikayan ang silot kundi aron mapanalipdan ang kinabuhi sa tanang naggamit sa kadalanan o karsada og mapadayon ang hapsay og kalinaw luwas sa pagbiyahe. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga, salamat ko bang Renzo Malinog. Standby lamang, balikan ka na mo unya sa atong pagpadayon. Samtang sa laing bahin o dugang tuling sa atong mga taho sa Northern Mindanao, na-recover na ang patayang lawas sa 12 anyos nga batang lalaki nga si Carlo Alemanyo. Human ang usa ka adlaw nga pagkaanod sa kusog nga haguro sa tubig baha dito sa Purok sa East Barangay Imbayaw, Don Carlo sa Bukidnon. Suma sa impormasyon nakitaan og na-recover ang lawas sa maong bigdima alas 12 sa udto ni adtong nakalabay nga adlaw sa Molita River. Unahan nga dapit na diin siya gika tuhuang naanod. Kaya nung duman nga alas 9 sa buntag ni adtong Hulyo 31, natagak si Carlo gikan sa kabayo nga iyang gisakyan. Human sa iyang 17 anyos o kauban ang iyang 17 anyos nga igagaw, human mapandol ang tiil sa kabayo. Hinungdan nga nahagbong siya sa kusog nga haguro sa tubig baha. Naluwas sinuon na ang iyang igagaw, human kining makalangoy samtang nakalingkawas usab ang kabayo nga ilang gisakyan. Ang insidente misangpod sa pagpangita nga na sa maong lalaki hangtod nga na-recover kini nga wa na'y kinabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, samtang luksuhan ta ang dugang taho dito nga bahina sa may area sang Karag-

0: marine resources sa ilang lungsod. Suma sa LGU Tago na matigdan ang pagkunhod sa populasyon sa mga alimango sa ilang katubigan. Hinungdan nga ginapatuman karon ang mga sugot nga pagmonitor o pagpatuman sa balaod batok sa ilegal nga pagpanguha sa mga gagmay nga alimango o sa mga alimango nga adunay itlog. Gipasabot sa lokal nga pangamanan nga ang pagbaligya nining crablets o sa mga alimango nga buntis ang ilang natural gayod nga hinungdan ang ilang nakitang natural gayod nga hinungdan sa pagkakuwang o pagkunhod nining ihaba nini. Gihangyo usab sa LGU ang kooperasyon sa mga mananagata, seafood vendors o sa tanang residente sa pagtamod nining maong regulasyon. Gipahimangnoan usab ang publiko nga mga mapamatud-an nga mulapas nining maong pagdili mahimong atubangon na ang angay nga silot suma sa paglungtad nga nasa ordinansa o balaod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:36 sa Philippine Standard Time.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ngano po?
3: Eh, morobi naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, kulyo ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa PNP Kapatagan. Nakikoordinate sa PNP Lala sa Lanao del Norte kabahin sa sumbong nga adunay gikidnap nga minor de edad. Sa irunta ang detalye, ana sa linya, gikan Joy FM Pangal Bay, si Ranz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Ang PNP Kapatagan naghatag og update kalabot sa usa ka report nga giingong alleged kidnapping incident nga napahigayon diadto nakalabay nga Hulyo 31, 2026. Matud pa nagpadayon ang ilang imbestigasyon kalabot niini nga mao nga insidente. Sumala pa sa imbestigasyon sa PNP Kapatagan, nakikoordinar na sila sa PNP Lala aron mapalig-on pa ang imbestigasyon og matigom ang tanang mga ebidensya nga makatabang sa pagsuta sa maong panghitabo. Lakip na sa ilahang usab nga gilantaw ang mga CCTV footage sa lugar o sa kasikbit nga mga dalan nga gilauman nga makahatag kini og dugang giya sa mga imbestigador aron mahibal-an ang tinuod nga nahitabo. Kay hinumduman nga Hulyo 31 adunay nadawat nga report ang PNP Kapatagan kalabot sa giingong usa ka minor de edad nga 14 anyos ang gisakay sa usa ka single motor sa wala pa na ilang usa ka lalaki o gidala kini ngadto sa hilit nga lugar sa Barangay Chakungan, Kapatagan, Lanao del Norte. Sa pagkakaruna, palayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan o wala pa sila nagpagawas o pinal nga konklusyon kung adunay nahitabong kidnapping sa maong nga insidente. Busa giawag-usab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagpakatag o mga dili pa mapamatud-an nga mga impormasyon o maghulat lamang sa opisyal nga pahayag gikan sa PNP. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong luksuan kining taho gikan na dito nga bahina sa May Dabawa Region, nagigiusa ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office sa 11 Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur Police sa Provincial Office ug ang Digo City PNP sa usa ka drug bypass operation nga nagsangpot sa pagkasikpaw nining usa ka government employee sa Puroktuga sa Bonifacio 7th Street Barangay Zone 3 Digo City. Niadtong nakalabay nga adlaw, nasairan ang suspect gilang si alias Dong, 42 anyos, usa ka JO employee nga sa panggamhanan sa Digos City, diin nadakpan human kini giingong na

0: ya og usa ka plastic sachet sa Ginoong Shabu nga adunay balor 7,000 pesos ngadto sa usa ka pedaya Pusser Buyer. Nakuha sa atol sa operasyon ng lima ka heat seal transparent plastic sachet nga adunay ginatuo ang Shabu nga naglain-lain ang gidakon nga adunay gibanabanang kinatibok ang timbang nga 19 gramos. Sa kinatibukan, adunay gibanabanang nga presyo kining 129,000 pesos ang maong dinakpan ang anaana karon na gikupta na sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gilubong na sa National Meat Inspection Service sa Davao Region ang kabaw ug baka gikan na dinhi sa probinsya sa Cotabato ug sa Digo sa City nga naabtan sa gisgutang strike operation sa Digo City ni adtong adlaw nga Sabado. Matod sa impormasyon nga gipagawa sa NMIS sa Davao Region ni adtong Hulyo 31 ang maong hayop giagi sa illegal flooding kun giabusog sa tubig ay hapa kini ihawon diina usa ka illegal nga pamaagi o gideklara nga dili pwedeng kanon ang maong hayop busa gilayon nga gi-condemn o gi-dispose sa kini suma sa gidakdang meat inspection o environmental regulations dugang sa NMIS nga padayon sila sa pagprotekta sa panlawas sa publiko pinaagi sa pagpugong sa dili luwas nga karne nga musud sa merkado gidasig usab niini nga ipatuman ang mas taas nga standard sa animal welfare, kalimpyo o food safety sa mga meat establishment.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras. Samtang dito gihapon sa Davao Region, gituuhan o gatuo karon ang inahan sa Batanong gikulata sa Compostela. Uy, uso na lagi ng kulata-kulata sa mga Batanong, no?
1: Tinig ng kanayunan.
0: Gawaya sa ang iyang anak nga gitripan, ingon man gikulata sa upat ka mga sospek. Gagi ka na yun sa inahan ni ining nga si alias, ang iyang anak nga si alias Boy, 20 anyos, miingon nga buutan ugway kalaban. Matul pa, anaa karon sa bayt tambalanan ang iyang anak na sayra nga nabuak ang pangah ni ini uga natanggal ang duha ka ngipon gani na sayran sab nga gihapaka matud pa sa o ni ini ang o ni ini og bato buo ta karon sa inahan nga makabot ang hustisya alang sa iyang anak hilabi na nga anaa siya karon sa gawas nasod gani sa pag-update sa Compostela Municipal Police Station na dito sa Northern Mindanao o dito sa may Sidlakang Bahin sa Mindanao, tulo sa upat ka mga sospek ang karon na dakpana.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ano, mga Batan-on in town. Alas sa 5:43 ang atong oras.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina gihapon sa Davao Region. Diin na sikpaw sa Davao City Police Office ang Regional 1, Top 1, Top 2, Top 3 Most Wanted Person atol sa sarili sa operasyon. Niadto na kalabay nga adlaw ang mga suspek giatubang ang kasong murder, qualified rape o statutory rape ang Regional Top 1 Most Wanted Person o Top 3 na sikpaw sa Police Station 1 sa Santa Ana ubos sa pagpanguna ni Police Major Mark Hedsel Colaste samtang ang Regional Top 2 Most Wanted Person na dakpan sa Police Regional Office 19 Eden na ubos ni Police Major Estra Faith Hermo Sisima suma sa DCPPO o DCPO ang maong operasyon ang misangpod sa Ligon ng Intelligence Operations o koordinasyon sa komunidad aron mga madakpan gayod ang mga wanted person.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gikan na dito nga bahina sa area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang at dudling sa atong mga taho karong buntaga, luksuhan ta ang dugang taho dinhi nga bahina sa Barma Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may Barma Region, gatagagduot ni United Bank Samaro Justice Party Vice President Ogkanhing Peace Implementing Panel Chair Datuka na Muhaker Iqbal Abbas nga wala matulpay BARM kung walay MILF. Kana ang iyang gipamahayag nga nasa nanahimong panagtigom sa UBJP District 3 dito sa Cotabato City kagahapon nga adlaw. Sigun kang Iqbal, importante nga masabdan kayo sa Bangsamoro o sa publiko ang tinubdan sa kasamtangan nga pagpamuno sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kung BARM. Sigun sa opisyal ang pagbaroga sa BARM ang bunga sa pipila ka dekada nga armadong pakigabisog og taas nga proseso sa sugdanang pangkalinaw tali sa Moro Islamic Liberation Front og gobyerno. Dugang panikbal nga ang bag-ong nasinati og nakita og natungkad garon sa katawhan sa rehiyon ang bunga sa nanimong sakripisyong negosasyon aron nga masulong ang kalinaw og mapalig-on ang kaugalingong pagpamuno dito sa Bang Samoro.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang giawhag si Rated Bang Samoro Justice sa party ang publiko nga makigahiusa sa ipanigayon karon nga Grand Proclamation Campaign dito sa Lampsan, Barangay Madaya, Benidayan, Lanao del Sur. Kailang bigid nini giawhag ang mga organizer o sa mga organizer nga makigiusa ang tanan sa pagsunod na nining gitakdang rota mga itubo'y nga paradahan o bang traffic advisories aron nga masigurong hapsay o luwas o mamahimong malinawon ang maong aktibidad. Nanawagan usab ang mga organizer sa tanan nga mulangkob o makigtambayayong sa mga marshals o guban pa nga mga natungdang otoridad pinaagi sa pagsunod sa ilang mga mando aron mapabilin ang kahapsay ug kaluwasan sa tibuok kaaktibidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Dito nga bahin gyapon sa may Barm Region, naglunsad na ang Ministry of Public Order and Safety kon MPOS sa Barm Public Safety Election Awareness Campaign Series sa isip pagpangandam sa duol nga Barm Parliamentary Election. Sigon kang MPOS o sigon sa MPOS Barm, tumong sa kampanya nga mag-ambit nining importanteng impormasyon kanang bigit sa responsableng pagigalangkob sa eleksyon o katungod sa mga butante o pagbawog unsa ang mga gibawal nga mga gimbuhaton o tamang himuon panahon sa eleksyon. Gikan ayon sa ahensya nga kabahin kini sa kampanya sa pagpakusuga sa kahibawo sa publiko aron nga pakatabang sa pagpabilin sa kahapsay, kaluwasan og kalinaw nganha sa eleksyon na didto sa Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras samtang malampusong nabawi sa inisang puwersa sa Philippine Army o Philippine National Police ang usa ka carnap nga Toyota Fortuner nga doon ay plakang NEU 3215 sa ginparigayin nga Law Enforcement Support Operation dito sa Sharif Aguac, Maguindanao, partikular sa Barrio Lapok. Sigon sa 604 sa Infantry Brigade, nakadawat silang impormasyon kanambigit sa nawalang sakyanan nga matod pa giprenda sa Esperanza Sultan Kudarat. Pinaagi sa intelligence monitoring o GPS tracking, natuntun sa mga otoridad ang lokasyon sa sakyanan sa Barangay Lapok. Dayon nga nagpadigayon sa operasyon ang Bravo Company sa 34th Infantry Battalion sa pagpanguna ni Captain Gerson Balagot. Katambayayong ang mga tinunan sa Sharif Aguac Municipal Police Station ilawon ni Police Lieutenant Cyber Lasnesco Guarina, Deputy Chief of Police. Tungkol sa paspas nga koordinasyon na sa mga operatiba, malampuso nga nabawi ang maong sakyanan og nabalik nga na sa nanag-iya nining si Tito Villanueva Reyes nga personal na nagpasalamat sa 601st Infantry Brigade.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dinhi nga bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dinhi sa Region 12, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga nagkabot sa 150 pesos kada biyahe kung 300 pesos kada adlaw alang sa balikan nga biyahe ang ginabaydan sa mga residente nga gikinahanglang mo labay karon sa layo nga rota tungod sa pagkaguba sa taytayan dito sa Zigzag Road Tibuli South Corobato. Kana ang nanahimong pamahayag sa pipili ka opisyal dito sa Tibuli South Corobato. Gikan na yun nga dako ang epekto niini nga pagkaguba sa maong tulay nga mao ang nagakoneksyon sa walo ka mga baryo hilabi na nga nasa ilang panginabuhi, pag-eskwela sa ilang estudyante o pagbiyahe sa mga motorista. Tungod niini, nagalunsad og inisiyatiba ang local government unit pinaagi sa badging o pagputol sa mga o dito nga bahina sa naputol nga bahin sa tulay aron nga mabalika pag-agi ang mga motorsiklo o gaingon man mga sakyanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nga uhing tudling sa ato nga balita nga probinsyal, gikan dinhi nga bahina sa Region 12, arestado ang top 8 the most wanted person sa regional level. Sa ginpanagayon nga manhunt operation sa mga otoridad dito sa Macar, Labangal, Jansan. Giila ang dinakpan nga si alias Labud, 46 anyos, taga barangay Fatima, Jansan. Ginpanagayon ang operasyon sa mga tinunaan sa Police Station 2 sa Jansan sa pagigatambayayong sa City Intelligence Team o Regional Intelligence Unit sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.50 ang atong oras, kadong kinadibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Madyo nga buntag kang Rodel Unok. Madyo nga buntag sa mga dapitan ng imong dapit da atong silingan. Ano? Madyo nga buntag nga kanimo. Dan salamat sa inyong pagpalamati nganhang dapita. Samtang sa atong pagbalik, mga balitang lokal, atong iyagyag ganinyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng pangkutsi na wala kutsiya.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
5: Unsa man na, love?
4: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
5: Na, katulgo na lagi ka.
4: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
5: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Alas 5.52 ang atong oras.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Atong siren karon ang presyo ining nagunang balaliton din ang bahina sa area sa Mega Market ng Dakbayan sa Kinabawan. Mga na siya karon dito sa what section ning Dakbayan sa Kinabawan. O partikular din ha sa may City Public Market. Siren tang detalye niya na gikan sa atong kaubang si Tinig Trenta Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
6: Mga katinig, presyo karon sa isda o mga lain-laing seafood sa atong merkado. Tungod sa sunod-sunod nga oil price hike, napektuhan ang mga presyo niini. Sa mga isda sa lain-laing kadakon kada kilo, matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 160-180, tamban 120-140, barilison 260-280, barilis 280-300 kada kilo, tuna panga 260-280, tuna belly 280-300 kada kilo, bangus 220-230, tilapia 180-220, pantat 240-250 kada kilo. Sa mga special ng seafood sa Pasayan 400-420 kada kilo, kasag 450-480 kada kilo, alimango o mud crab 700-800 kada kilo, pusit o nukos ng gamay 160-180 kada kilo, pusit ng dagko ng puti 300-320 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams na asa 200-220 kada kilo. O mo ka na mga katinig ang mga presyo sa mga kumong isda o mga pagkaon gikan sa dagat dire sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig Trenta Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat Junior Rappi, gikan din sa may Mega Market ning Dakbayan sa Kinabawan. Sa laray karon alang sa atong mga daw karong buntaga, alang sa atong mga balitang lokal.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga, di na aron mapalambo pagayon ang produksyon sa Australian Red Claw Cray Fish dinhi sa North Cotabato. Gipailawon sa pagbansay sa pamunuan sa provincial government ang paghisgot kalambigi sa breeding o grow out management sa cray fish growers o fishery coordinators sa munisipyo sa Aliosan, Pigawayan, Midsay, Makilala o Kinabawan na City. Gidumas kini sa Office of the Provincial Agriculturist, katapayayong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources CONBIFAR 12 ang aktibidad nga nagtumong maghatag og igong kahibawog abilidad nga na sa mga partisipante kalambigi sa hustong pag-atiman ining cray fish o guban pang farming practices o nga adunay dako gayon nga matabang nga na sa ilang panginabuhi. Lagip sa gisutan na sa resource persons gikan sa B4 ang hisgutanan sa guidelines sa on the culture of Australian red claw crayfish o crayfish biology o grow out management. Anao sa badito ang pipila ka mga opisyal sa provincial government.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:55 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag. Din gipailawon sa tulo ka adlaw nga comprehensive drug rehabilitation o prevention and rehabilitation training ang facilitator sa dinhi sa probinsya sa Cotabato, ilawom sa Katadagan, Kalusugan at Damayan ng komunidad kong KKDK, ang 36 ka mga community-based drug rehabilitation program facilitators gikan sa lain-laing local government unit dinhi sa probinsya tumong sa pagbansay sa pagbanguna sa Integrated Provincial Health Office nga pakusgon ang abilidad sa mga tagduma nining implementasyon sa CBDRP gamit ang KKDK module. Ang girekomenda nga mamahimong basihan sa Department of Health gikan na tuig 2025 gihatagag doon sa training ang holistic nga pamaagi sa rehabilitasyon nga nakatutok sa mental health resiliency o ingonman pagpakusog sa support system sa komunidad ingonman konsepto sa KKDK module nagpatigayon usab og praktikal nga pagbansay nga nasa epektibong pagduma sa mga sesyon o uban pang estratehiya nga pupwedeng gamitong community sa ting.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Malampuso nga natapos sa kagapong adlaw sa The Basket Capital Compound sa Ambas Kinabawan City ang Kalibungan 2026 Mindanao Taekwondo Championship nga giorganisa sa provincial government nga mao'y naghatagdan sa mga magduduwa gikan sa lain-laing bahin sa rehiyon ug Mindanao aron ipamalas ang ilang kahapsay disiplina ug determinasyon na nahimong adunay 37 ka mga gold medals ug napulo ka mga pilak kaangan na angkon sa region na 11 pinaagi sa Kaizen Davao nga nanimong kampiyon sa nasangpit nga kategorya. First runner up ang region 11 nga si Degorio Taekwondo Malita. Second runner up ang Strike Force Taekwondo Academy sa Digo City ug third runner up ang region 12B AAJ Taekwondo Training Center sa Libungan. Og nanahimong mapasalamaton gayod ang provincial government nga sa nanahimong partisipasyon o pagigiusa sa nasangpit nga sektor.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa atong police report karong buntag.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Nakablaga na ang senior citizen nga gikitahong duha kaadlaw nang nawala nga napalgan gayod nga wa na kinabuhi sa Malasila River Purok 8 Barangay Bagumbayan lungsod sa Tulunan kagahapon sa buntag. Ang biktima mao si alias Liloy mag-uuma kiniga mulubyo sa Purok 7 Barangay La Esperanza Tulunan Cotabato. Sa pagkakaroon padayon pang ginahimong investigasyon sa PNP aron masayran ang hinungdan sa kamatayon na og pagkaabot nini nga maong biktima sa maong suba og ingon man ananas pamilya ang patayng lawas niini.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang dugang sa atong police report garong buntaga bugto ang kinabuhi sa usa ka barangay kapitan human kining gibanhigan sa armadong lalaki sa barangay Kibuntungan sakop sa Carmen kagahapon sa buntag. Gila ni Lieutenant Colonel Rolly Oranza ang hepe sa Carmen PNP ang biktima nga si Kapitan Arnel Boyet Aliudin ang kasamtangan nga baryo kapitan sa KDS nga sakop gihapon sa maong lungsod. Matud pa sa taho nga sakay ang kapitan sa sakyanan sa barangay sa dihang kalit kining gitiro sa wamiling suspect at bang mismo sa eskwelahan sa Kibuntungan nga misangpot sa inanaling kamatayon sa maong opisyal. Sa pagkakaroon, galigid na ang investigasyon sa PNP sa pagpanguna sa ilang hepe aron masayran ang bansagon sa suspect ug ingon man mapunting ang motibo sa maong Kremen.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: At ang inyo ang dugang detalye ni Ana sa ikunong hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ala sa 5:59 na ang atong oras wa nakita igong oras atong pagparag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Daghang salamat sa inyong pagpanamati ngani sa atong dulumanon. Syempre sa atong mga silingan dihang dabida sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Syempre sa mga nagapanamati usab nato online, daghang salamat. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hala, naanapod bago. Oh, kini, ngalan pa lang Kuyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo kay ang Ganado Kapsul, lalaki og babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagpuhay siya puton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na ulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras ganap na nga alas sa 6:04 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
8: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Higala, kumusta? Welcome sa tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Lunes, 3 na ni nga bulan sa Agosto 2026. May nga buntag Pangal Bay, Misamis Occidental, may buntag Lala, Lanao del Norte. O gaingon mo, Dias Pangil Bay, mga higala. O good morning sa ato ang mga kaigsuunan na sa Davao Oriental. O siyempre sa probinsya sa Cotabato.

0: Igala, dagang kita pag-isgutan na sa atuang tulumanong tinig ng bayan sa ngalan ni tinig Dos Karome Ilusfa. Abot po na to si Kaubang Ruby o ako si Tinig 4 Loy Rosario. Makiguban na kaninyo para hisgutan ng daghang mga hisgutan ng karong adlaw ng Lunes, mga higala. Ato ang panahon, ganyan isidlak ng adlaw pero nitago ulit to. Kilom-kilom tungod na kini sa dili maayong lakat sa panahon, mga higala, tungod sa bagyo nga sumala pa nagpadagkusog kining Tropical Depression Luis na nagalihok, mga higala, dito noon na sa dapita sa may Aurora, Baler, Aurora, no? O gauban pa nga mga lugar. Pero kinindri sa tua, ang nagapaulan, mga higala, kining habagat, no? Nagapaulan pa sa gihapon. So, ang pingkanunay, bago umahawa sa panimalay, dalagyod og panangga sa ulan. Adunay mga insidente nga nahitabo, especially dito sa Carmen, Cotabato, mga higala, kung nga diin gi luthang, no? Kining atuang usa ka barangay kapitan diya sa may Kadies sa Carmen, Cotabato. O unsa kay mga motibo ni ini, pag-ingin mo kapitan, basta si kapitan gani, daghan mo trabaho gayod, mga higala, dihagyod mahitabo usahay, daghang matamakan, no? O gawas diha, doon na po ang umaabot ang eleksyon. Diba? Nobyembre, mga higala, Nobyembre 2, gikatakda ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Unsa kay mga relasyon ni ini, no? Pero mas maayo ato akining hisgutan og maki-update kita karong buntag na asa linya sa ato ang komunikasyon ang ato ang Chief of Police diya sa Carmen, Cotabato, si Police Colonel Rolly Oranza. Sir, may buntag si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan, live kita sa mga sibihanan sa Joy FM sa Mindanao. Salamat kayo sa oras.
1: Yes, Loy, good morning. Good morning sa tanan ng mga followers, listeners sa inyong programa Tinig ng Bayan. Sila din sa mga katawan sa Carmen, good morning.
0: May buntag, sir. Naglanong-lanong ito ang signal diya sa Carmen, padulong nas bukid nun. No? Maki-update me, on sa latest sa gihimong investigasyon na niining na itabong pagpamusil sa barangay chairman na sa Kadies?
1: Yes, Loyo. Nagpadayon pa nga itong investigation regarding aning recent shooting incident kagahapon na naitabo dito sa may Purok 1, sa Along National Highway sa Purok 1, Barangay Kibuntungan, Carmen, Cotabato. Nakini may resulta sa pinanaling kamatayon sa usaka kapitan sa Barangay Kadies ng mga Honorable Arnel Padilon Alyudin o kauban ang iyang ang duha ka na samran, no? Samran si Jovelin Yunson o ang isa si Samanda Andel, no? Og sa maong shooting incident, isa ang namatay o duha ang samaran.
0: Kining mga biktima, sir, nga naangol sila si Jovelin og si Samanda. Unsay relasyon ni ini ni kay Cap?
1: Kini si Samanda Andil o sa kini sa Tabi Pats, no? O kini si Jovelin yun, so murag workers ni sa barangay yata. Murag na lang yan ang status.
0: Oo. Doon na ba kita yung mga anggulo nga ginalantaw nga posibleng motibo sa pagpatay kay Kapitan?
1: Yes, nagapalayan sa inang nagulo niya, nagapalayan ang investigation o ginatanaw na ito ang kalang ng mga anggulo na posibleng nga mo'y motibo sa mga pagpamusil, no? Ilabi na po ang iyahang, siyempre ginakonsider na ito ang iyahang trabaho isip sa Kapitan, no?
0: Mm-hmm.
1: O sa uban pa niya ang aspeto sa iyang personal o uban nga mga ginakanaw nato na mahimong anggulo. But so far karon na natin mga updates, no, sa atong investigation wherein na dili lang sana ako madibol sa public.
0: Oo.
1: Apan na natin mga updates that possibly nga maka-identify dito sa atong mga suspect.
0: Oo. Duha daw ning mga suspect, sir, no, nga riding in tandem?
1: Yes, right, no, duha ang nakasakay sa usa ka badya polo black na motor, no? O in fact, nakakuhaan ganit sila sa CCTV, mm-hmm, sa ilang pag-withdraw. O nakuha po ang mga description sa maong mga suspect.
0: Oo. Sa inyong mga nakuhang impormasyon, sir, kinsa gitarget ani sa maong pag-ambus man eh, kay atangan sila, no? si Kapitan Bagayod o may basing katong iyang mga kauban?
1: Si Kapitan Jud kay mostly actually ang igo atong duha.
0: Oo.
1: Murag bullet na lang siya, no?
0: Mm.
1: Ang igo ato. Ang si Kapitan Jud murag upat yata ang nagaguman niya ng mga ang bala ang isulot siyang lawas.
0: Oo. Before na itabo ng insidente, sir, doon na ba'y mga kuan? Unsa istorya sa pamilya, doon na ba'y gisultihan si Kap? Doon na sa'y bahad niya na dawat? O unsa ba?
1: Sa among pagpaghinabi sa mga kauban niya sa iyang pamilya o bisan pa sa mga kauban niya, mga Kapitan Pulderino, wala man siya'y mga nasulti. Apan na kana lang, bukal kayo siya sa iyang campaign against illegal drugs sa iyang area.
0: Mm.
1: No, mo na ang atong isip kapitan, mo po na ang iyahang mga advokasya, campaign against illegal drugs sa iyang area.
0: Mauni ang lisod.
1: Ang iyahang area manggod ka di is boundary by boundary na nasa nung doon na nasa sa boundary sa Bukidnon.
0: Oo.
1: No. So, naadaw mga nagasulod, nagikan sa Bukidnon area.
0: Mm.
1: So, mo po na mo na isang advokasya niya, campaign yun niya. So, isa na isa nga atong ginakanaw.
0: Morning lisod, pag ingon mo illegal drugs. Oo, pag illegal drugs sa sir, dili nimo balaan kay istorya nimo member dai sa sindikato, no? Kay pwede silang magbalat kayo. Kini nga mao nga mga nalambigit nining illegal nga hinimuan. So anyway, atong iampo no nga mahatagag gyapon ga hustisya kining kamatayon ni Kapitan og sa duha pang mga naangol sa mao nga krimen. So far sa pika sa bahin, kumusta ang kinatibuk-an na sa imong AOR, sir?
1: Yes, Loya, i-reconsider nato ning isolated case no ubili kini siya nagarepresent ka sa pagkatibuk-an nga peace and order situation diri sa Carmen at sayang Carmen, no. Wala yung mga ingon nato na mga series of incident nga nagakahitabo diri. So mo tubod na siya sa kooperasyon og suporta sa mga katawhan, no, sa atong mga ginapahigayon nga mga anti-criminality program ug atong sa atong mga community engagement.
0: Mm-hmm.
1: Og rest assured na unsa man ang mga development ni ini nga kaso, you will be keep posted, Loy.
0: Salamat kay sir. Pero gawas ni ini sir, unsay kuan? Kumusta ang sitwasyon sa isa pa ka pagkalat ni ining smuggled cigarettes?
1: Well, nagapadayon gyapon no ang atong campaign against smuggled cigarettes pack natin mga accomplishment ka every week, no. Atong mga internship mo malapan. Tungod kay ang Carmen, narabit tayo mga provincial boundary. Posible nga dali man. So, munang ginapahugot din nato ang atong mga checkpoints sa atong mga boundary aron na mapunggan ang pagsulod sa mga smuggled cigarettes o guban pang mga contrabands dali sa area sa North Cotabato, particular dali sa Carmen area, Loy.
0: Okay, agianan ng imuhang AOR, no? Tumoy, boundary na sa Bukidnon.
1: Yes, Loy. In fact, na ay bago ay na ay pag-ubaya nga kanang dili sa may diri ka mo agi sa Bukidnon Kadinggilan, lutot ka diri mo sa diri sa may barangay Makabinban sa Carmen. Na ay bago diyan ang kalsada.
0: Hmm.
1: National Highway.
0: National Highway ni padulong og Bukidnon?
1: Yes, Loy. In fact, last Friday, ang local government unit, ang provincial government unit, nagbutang dito o kanang landmark.
0: Oo.
1: Na pinipark na sa Cotabato province.
0: Wa pa na kumaagi ini. Kano sa nigabrihan na, sir?
1: Last, actually, dugay na siya. Wa po nang dalan diha.
0: Oo.
1: Last Friday lang nagbutang ang provincial government, no? Sa Cotabato, landmark dito.
0: Oo. Asay do lagi yun ani sir. Asay do lagi yun eh. Padulong sa kuan. Kining di ba?
1: Kuwarto ka og Kadinggilan.
0: Oo.
1: Kadinggilan munisipyo sa kuan dol diri.
0: Bukidnon.
1: Dol sa katong instead na moagi ka pa dito sa Damulog or something mas dol diri sa kuan. Barangay Makabinban. Mo ni siyang last na barangay and then next na is part na sa Kadinggilan.
0: So lapos-lapos na ni, wagi ka diri sa may malapag ba, padulong og kining Banisilan, then yeah, Wao, yeah, Lanadol Sur.
1: Going sa Banasilan, nakay musibang paingon dito sa Makabinban, then lapos-lapos na, punta rin siya na sa may paingon sa Katong Talakag.
0: Oh.
1: Hindi na mo rin
0: so. So,
1: kalsada.
0: So do lang gyud
1: ay atong mga boundary checkpoint.
0: Ang lisod ni ini kay tungod nadungagan og dalan, dugang responsibilidad kay kinahanglan atanga ng mga dalana kay pwedeng agian na sa mga illegal nga mga aktibidad.
1: Yes, Lord, posible gyud na yoy mo nang atong provincial government ginatugot gyud ang maong mga boundary.
0: Mm-hmm. So duha na tulo na karon ang inyohang kuan bantayanan di nga kuan sir boundary gikan kining old nga national highway padulong dito sa Banisilan og kini karon bag-o sa may Makabinban.
1: Makabinban recess loy tanan.
0: Mm-hmm. Sir, salamat yo kayo sa oras nga gihatag nimo ni atong programa. Finally imuhang mensahe sa mga katawhan nato di Escarmen og sa mga silingang dapit.
1: Yes, loy, sama sa gingon na ako, no? Padayon lang yun sa ang vigilant, no? Sa atong palibot nila dinakaroon, no? Na ang NIFAR sa SGE diri o may tuol na po ng eleksyon sa bar, no? O mo nang pinapahugutin na mo ang among anti-criminality program diri para sa protection sa mga katawhan sa Carmen.
0: Salamat kayo, sir. Gamayang buntag po. Thank you so much po. Mga katinig, inyong nga nabati ang atuang Chief of Police sa Diyasa Dagpayan sa Carmen Cotabato, si Police Colonel Rolly Oranza. May kalambigita na niining duha kabutang, no? Ang shooting incident nga nahitabo pagpatay dito kay Barangay Chairman Kadiis Barangay Chairman sa Kadiis mga higala nga si Barangay Kapitan Arnel Padillon Aliudin o na damay pa, no? Kining duha ka mga kauban niya si Samanda Andil ang bipat na member o si Jubilin Yunson nga empleyado sa Barangay LGU.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Panginhaot nga matagang kinig hustisya kini kamatayon sa naasoy nga Barangay Kapitan kay si Kapitan Kuyor ba kay campaign diay. Hugot ang iyang kampanya mga higala batok ni anang illegal nga droga pag bumensyon kag illegal drugs mga higala. Bugat nga kalaban kana tanawa bitaw sa nidabo kay digong. Unsa ni tabo kay digong illegal drugs og politika ang yahang bugat mas bugat kining politika, no? Pero bugat gyud ning illegal nga droga mga higala kay daghang nangabuang niini. Daghang nadaot ang ilahang kaugmaon. Alas 6:18 nya karong panahuna, mas kuyaw na ang mga miyembro sa sindikato. Mas kuyaw ang pagkuyanap sa illegal nga droga kay tanawa bisag ordinaryo kaayo nga mga drug pusher, ha? Minilyon ang mga na-recover sa ilaha nga mga kantidad sa illegal nga droga. Ingon ana katalamak mga higalang illegal nga droga nagbalik og sobra pa, mas isog pa sila. Ugot pa ng kampanya sa PNP pero nagadepende magud kini mga higala sa national nga liderato. Alas 6:19 na atong oras.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ay bitaw sa may Matalam, dunay area na po diha balik kani adto nga sa una okay masulod daon ta pero mas kuyaw na pud karon, no? Kay di ka basta-basta makasulod diha ni anang lugar. Musulod ka sundan dayon ka mga higala. Kasagaran. Balaan nila pagdudahan nila nga kini asset ni mas kuyaw, no? Mahimutang noon na sa peligro. Mabalik kita malabay ang pipila ka mga pahinumdom.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn there. So nag-inom ko ng herbal and capsule, yaki. Kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako ng hapless ako, likot ko, yaki herbal oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magulang akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anak, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
8: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
9: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man ito na nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, kasweet ba o?
10: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
11: Unya, sweetheart, ha?
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras ganap na ng alas 6:23 na ng umaga, tuloy-tuloy mga katinig sa tuwang programa ng Tinig ng Bayan, samtang sa pika sa bahin. Pahinumdom ha, pinapaalam po ng Cotelco sa publiko na ang Energy Regulatory Commission ay nagsagawa ng paglathala ng ERC case sa number 2026-093RC na may kaugnayan na sa joint application for the approval of the Emergency Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at Cotabato Electric Cooperative Incorporated. Bilang bahagi po ng proseso, magsasagawa ang ERC ng virtual hearing sa Cotelco Main Office, Manubuan, Matalam, Cotabato. Narito ang schedule, August 11, 2026, sa alas 2 ng hapon, determination of compliance with jurisdictional requirement at expository presentation. At ang August 18, 2026, alas 2 ng hapon, pre-trial conference at presentation of evidence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng legal at regulatory process upang masuri ang naturang Emergency Power Supply Agreement. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na Cotelco office, Cotelco, making tomorrow brighter for you today.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 6:25 ang atong oras, mga higala. Samtang sa pika sa bahay na itong mga hisgutanan, no? Sa... Oy, vlogger ka ba? Daghang kay mga vlogger ron ba, no? Pati mga bata, mga higala, mga vlogger na. Oo. kami dere blagag. Lahi naman si Mita karong panahuna, no? Sa kadaghang nga vlogger, gamay lang kayo ang ilang ginahatag kining ang sabi tawag niya, kaning monetization. Oo. Sa una, dinagko na mga higala. Karon, ah, sus, pastilan lagi. Uban gani, manghubo na lang gani para dagag follower, no? Uban, nag-gimmick-gimmick, hatag diri, hatag dito. Kunwari, mag-tago-tagong kwarta, find me, no? Kung sa ginahimo mga higala. Pero, nagpahinomdom karon ng Department of Labor and Employment kondole, ha, sa mga ginikanan. Mga ginikanan, mga guardian, o bisag mga employer sa mga bata nga wa pa ni edad og 15 anyos nga naga-vlog na mga higala, naga-livestream na. O kanang digital advertisement, no, og lain pang mga online content mga higala may kalambigitan sa pagkuha kini sa work permit. Oh. Abi ba na ko kwan kining kontrolon sa gobyerno. Kining paggamit sa social media. Nga 16 anyos paubos dapat dili mo gamit og social media. Pero taga magpermit ang mga vlogger, ha, katong mga 15 years old paubos. O mo ni pangutana diha kontra ko asabay dapat sundo ni ini. But anyway, ang ingon pa ni Labor Secretary Francis Tolentino mga higala, ilawom sa Labor Advisory number 12 series of 2026, no, nga sakop ni ini ang mga panuntunan sa child labor o digital media content creator mga higala, sigona sa advisory nga dunay petsang Hulyo 21 nagatino nga ang mga bata nga musalmot sa mga aktibidad na pampubliko labi na sa mga kanabang lulinghayaw lang, no, o kanang mga information o traditional online media ilawom sa Republic Act number 9231 kasagaran nga ginapatrabaho ang mga bata nga wa pay edad 15 anyos. Gawas nga sila na asa sole responsibility sa ginikanan o legal guardian sa usa ka negosyo nga miyembro sa ilaha lamang pamilya o mga empleyado o kung importante kanila ang partisipasyon mga higala sa baong kanang pampublikong libangan o impormasyon. So dapat mga higala, no, mukuha og permit gikan sa dole ang bata uban ang iyang guardian o ginikanan, no, og kining saklaw niini mga higala sumala pa nga matino ang unsang klaseng trabaho para sa mga bata hilabi na sa paggawas nila sa platform kay kasagaran ba karon mga higala, no, sa tumakita sa mga social media mga higala kung diin na kining mga bata usahay ginagamit yun sa mga ginikanan para makapangwarta makatabang sa panginabuhian. Dunay maayo good influence, doon na po'y kasagaran bad influence ang atong madungog og makita mga higala. Pero ilawom sa maong balaod, no, kinahanglan mga higala kung nagagawas ang ilahang mga material sama sa telebisyon, radyo, sinihan, teatro, print, streaming services, social media, vlog, digital advertisement, web series, podcast, ug lain pa nga mga content mga higala nga ginapagawas sa mga broadcast o digital platforms, gikinhanglan gayod sila nga mukuha og permit gikan sa dole, no. Pero kasagaran niini nga atong nakita sa kasamtangang panahon kining digital advertisement o kining vlog o social media mga higala, no. Kani kasagaran pero kana mga sine marugwa naman kayo ron, no. Gipildi naman ang sine ron mga higala sa mga AI. Kana paghimog mga pelikula gina-pildi na sa AI. Tanaw bitaw, tanaw kag imuhang kanang TikTok diha puro AI na kasagaran mga drama. Gawas sa Korean na telenovela nga ginalantaw sa kadaghanan, AI naman, no, nagawas. Iyo pa kay mga istorya pero balik-balik lagi. Gilailahay lang ang kining nawong pero ang istorya pareho ra. Pero imong oras hurot na. Ingon ana mga gala. Gikaon ay imong oras dili ka produktibo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ra sila nalingaw man sad. Okay na to, kay nalingaw lagi.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 6:30 lang atong oras mga higala. Oy, sa pika sa bahin na nakahinabi ni kaubang Tinig Rumi Ilospa, Tinig Dos og ni Tinig 40 Ruby Padilla season. Ang usa sa spokesperson sa prosecution panel mga higala, May kalambigitan na niining pagtaral sa impeachment complaint batok nga to kang Vice President Sara Duterte sa hawanan sa Senado. O, kabawa mong kita nga, kining probinsya sa Cotabato, kadaghanan pro Duterte mga higala pero kinahanglan gayon na to paminawon. Unsa man nga nahimong dagan karon na sa investigasyon sa Senado, may kalambigitan sa mga pasangil batok ngadto kaniya. Kita po nato diha sa pagpadayon sa pagtaral sa mga impeachment complaint mga higala. Nakita po nato kung kinsay huyang sa duha, no? Depensa o ang opensa. Ang opensa o depensa. Oh, mao na siya mga higala. Ang opensa, mao na yung prosecution na team, no? Or panel. Ang depensa, siyempre, katong grupo ni Puwa. So, diyan nato makita mga higala kung asa kining unsa bagayoy mas bugat ebidensya o mga senator judges, basa na nato. Kung unsa ilang mamahimong desisyon. Ang di pa na ako mabasa karon si Chis. Pero kasagaran mga higala, basa na kayo. Kinsay mo pabor kang Sara o gamu pa preso nga to kaniya. Si Chis medyo kuan pa kanang gitimbang-timbang kay mudagan ra ba ni? Last term niya karon 2028 mudagan na ulit pagka senador. Kanya kay ana sila popularity rating tanawa dili na tinuod. But anyway, atong tanawon mga higala unsay dagan ni ini atong iampo no nga mugawas ang kamatuuran ug mahatagag hustisya ang katawhang Pilipino mga higala. Kaya tungod pareho ta tanang biktima kita nga mga pobre. Puro band-aid ang solusyon ipakita ug ihatag ngadto sa katawhang Pilipino. Ikaw nga dili kayo feels kadaghanan ang serbisyo gayod. Sa tuang gobyerno tanawa asa gidala mo ni dakong pangutana asa gidala ang kwarta nga gipang utang sa tuang gobyerno laliman kan abot nag 19.07 trillion paglingkod ni PBBM kung ako masayo pang higala more than 12 trillion ra no asa pa doon katong mga kwarta nga gipang utang kamang kita nakita ang dakong agi mga higala ha gawas sa malimalit nga flood control project nga kung diin dili na usa imbestigahan. relax lang, ingon pa ni Bendalo. Or when tulpo mga higala. Ay pastilan. Alas 6:33 ang atong oras. Anya ang parte sa pagkikinabi ni Tinig 2 ka Romy Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season. Nga to kang Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Isa sa mga spokesperson sa prosecution panel nga nagapasakag kaso o impeachment batok sa kang Vice President Sara Duterte.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Yes.
13: Yeah, actually we are very proud nga naakadiha nagalingkod sa one of the spokesperson unya taga Mindanao yung
12: kaan. Kay Marawi po siya, Dos. Ang kultura sa Mindanao dili bag-o. Gani part sa subject ng culture sa Mindanao yun. No?
13: So, and it's good nga na siya sa one of the spokesperson kay kabalo siya sa mga kulay o mga sa tawag ana mga peculiarities sa yes, mga taga Mindanao.
12: Mga attitude, mga kinaiya,
13: kultura.
12: Yes. Mm-hmm. Unya kung tama kong psychology ang imuhang course.
14: Yeah, psychology. But before ko nag-psychology, nag-philo ko. Kanang, di ba? Sa college, usually, ang sa college kay tagyud, wag yud ka ng fix nga on sa'yo itong kuan gusto. Pero I already had a plan nga gusto ko magkuan, mag-proceed sa law. Pero wala man ta naka-proceed sa law kay ni kuan naman ta, ni sugod naman tag politika.
12: Pero kuya, Congressman, kuyaw man imong role sa prosecution panel karon no? Dili lang tanan lawyers, kinanglan gid pud og psychologist diha sa sulod kong namutimpla.
14: Okay, tanaw na ato lagi kay tanan man sa atong gibuhat diri sa kuan kay importante gyud ang behavior sa tao, di ba? Aron makabaluta kung unsay atong approach. Ingnana, psychology encompasses everything, di ba? Kasi it discusses and it studies human behavior.
13: Mm-hmm.
14: So, even if you go to kuan, unsa man ang mga topic diha, let's say, diri sa impeachment, of course, makabalugid ka kung unsay biases sa
12: Wow.
14: Kuan sa kanang not only the prosecution pero even tanan sa atong mga kuan ga paminaw sa atong impeachment kanang gahuwat gyud sa everyday trial, so inana ba. It adds to our attempt to understand.
13: Bisag ako, I thought you were a lawyer. Pero paano ito sa ito ang mas mahinong
14: dano? Unta, no? Mas maayong
12: unta, no? Ayaw po puro lawyer tanan kong. Kay kung puro lawyer ingo nila, magsigilag tigi sa technicality. Naghinam-hinam ang mga tao. Unsa gyud ay kanang ebidensya nilang presentar. Nagsige na lang sila ga. Kuan?
13: Objection.

0: dili man pud ang mga senator judges lang ang magkuan, mag-decide ana. Kay we're talking of accountability, we're talking of transparency. So ang kwarta nga atong gipang kuan gipang istorya diha sa trial kay kwarta man sa tao. So para makabalupod sila kung unsay kuan, unsay mga ebidensya nga ipresenta, unsay mga counter evidence ipresenta sa depensa aron makabalupod sila nga kining impeachment trial dili gyud ni para kuan, para ma-appreciate sa mga senator judges. Ultimately ang mga hukom, ang mga judges diri ang kuan, ang tao kita tanan.
1: Kabag-ubag-o pa nato nag-discuss pero naay texter nagapangutana kung unsa day take sa mga congressman og naa sa prosecution nga taga Mindanao nga tawgon nga traidor sa mga taga Mindanao tungod kay ang on trial vice presidente nga taga Mindanao, no? Wala lang ni nag-refer sa imong hakong pero in general na question nga ang Mindanao ba talagang oo, dapat ang Mindanao ba dapat dili na mag-question sa kay BP Sara?
0: Una sa tanan, dili mi nag-traidor sa kuan sa tao, no? We are not the one facing betrayal of public trust. Kabalo ka ang Mindanao, I grew up in a community og akong asa among balay, no? I grew up with my grandfather knowing na pag leader ka, kinahanglan gyud dili ka blinded, no? Dili ka bias pag-abot dito sa mga issue nga talking about public interest, especially holding leaders to account. So dili po pwedeng just because we are from Mindanao, kung unsay atong madunggan ng mga allegation, accusation, dili pwede na we turn a blind eye and then not providing avenue for the one being accused to also clean up his or her name. So kining impeachment trial, this is the perfect opportunity aron ang atong vice presidente madepensahan pud niya ang iyang kaugalingon, madepensahan pud niya ang tanan nga accusation sa iyaha. This is the most democratic way for the vice president to air her defense, no? Secondly, I grew up in Mindanao. My ancestors grew up in Mindanao. For I can trace back my ancestry all the way back to 1400s. So I am a pure Mindanaoan. My faith, my identity, my heritage is entrenched in Mindanao. So my position on the case of the vice president does not diminish my being a Mindanaoan. I am proud of Mindanao and I will always be proud of my of Mindanao and my being a Mindanaoan. Kita sa Mindanao, kabalota, we visited so often by armed conflict, mubarog gyud ta sa kamatuoran. Mao na gyud ang among ang atong prinsipyo dinhi sa Mindanao. Dili gyud ta kuan, dili gyud ta bias ang sa ato, unsay makatabang sa atog maayo nga pamaagi, mga balaod sa atong nasod, atong nang protektahan. Regardless whether it is for us or against us, ang atong belief kay ang Mindanao, mukuan mo, suporta gyud na kung unsay kamatuoran, mo suporta gyud na kung unsay mas maayong kanang it's good for the country. It's not even an issue of Mindanao, this is an issue of the country. The impeachment trial is an issue of accountability. Nagyud mga kuan, nagyud mga other issues nga good for Mindanao. I stand for Mindanao when it comes to development of Mindanao. I am very active with in the Mindanao affairs. I am pushing for the Mindanao transit system na dugay na kaya ng plano sa gobyerno. I am pushing for lower electricity for Mindanao. I am pushing for more infrastructure in Mindanao. So I hope that my fellow Mindanaoans will also judge me based on the position that I take for the benefit of Mindanao. But in terms of impeachment trial of the vice president, her being a Mindanaoan is just an accidental to the overall demand of public interest, which is if there's an allegation of betrayal of public trust, it has to be discussed in a venue where the framers of the Constitution designed

0: purposely to hear cases against impeachable officers. So dili kita ang naghimo ana, dili kita ang nagkuan ana, nag-frame ana, dili kita ang nag-design ana, ang nag-design na kay mga framers sa Constitution. Diya sa mga framers ng Constitution at trivia para maging proud ta. Most of them, two or three of the framers of the Constitution are Mindanaoans.
1: Mm-hmm.
0: So kung gusto sila na dili na nato ma-discuss, or if they are looking at or expecting na any Mindanaoan should be absolutely absolved from any charges, mm-hmm, they could have put there in the Constitution, basta taga Mindanao, dili pud nato i-impeach. Diba?
2: Dili na to i-subject sa accountability check.
0: Dili na i-subject sa accountability. But three of them are Mindanaoans. Commissioner Abubakar Yusuf, my grandfather, my late grandfather, Senator Dumukaw Alonto.
2: Oh, okay.
0: Dagan kayo sila diha sa framers sa Constitution and Mindanao, and proud Mindanao, and they have stood up for Mindanao.
1: Mm.
0: My you can go back and trace my career all the way back to the time again I was elected assemblyman for the ARM. I've been pushing for Mindanao. I've been pushing for the peace process. Yeah. I've been representing Mindanao. But my being part of the prosecution as the spokesperson, in fact, strengthen my principle as a Mindanaoan that the Mindanao mo barog yun na sa kamatuoran.
2: Mm-hmm. So may moral, lumalabas lang kong na may moral ascendancy yun ka kay imo pamundi ay mga ancestors ang uban nga ni Hulma, ni Tagik sa atong konstitusyon.
0: Well, I do not want to, Kwan, I do not want to assume na natay moral ascendancy. No, ang ako lang gina-explain kay the was framed without necessarily securing regional interest.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Kabalo ka diya sa Lady Justice, di ba? Makita man nato ang Lady Justice diya sa mga blinded man na siya.
1: Mm-hmm.
0: Di na pwedeng kuan. How can I even claim to be supporting accountability kung when someone is being charged nga ako na siyang amigo, coming from the same community, ako nang protektahan. So murag double standard ang kuan.
1: Mm-hmm.
0: Mugawas nag double standard. So if we are putting accountability at the primary consideration for the law and order to be established and to maintain rule of law, ipod ta pwede mamili, no?
1: In a nutshell, ang ako ang take sa imo ha, ginatagaan yun mo og emphasis, ginatagaan yun mo og duot, nga when it comes to accountability that is provided by the Constitution, na maranaw man ka, Maguindanao ka, Bisaya ka, Tiroray ka, dili siya magmatter.
0: That's correct. Dili gyud siya magmatter. O pagdating sa Mindanao issue, usuporta man ta sa tanan nga mga programa sa national government. In fact, I've been pushing for the Mindanao transportation system.
1: The railway.
0: Railway. I've also been pushing for the total incomplete and 100% digitalization of Mindanao sa atong mga gobyerno, sa mga LGUs, aron mas dali ang government transaction. I've been pushing for the Central highway system. Ang Mindanao dili pod mapin sa isa ka tawo. Mo kan believe kay daghan man tawo taga Mindanao. Daghan man pod tag mga leader nga gikan Mindanao na maayo good pod ang ilang track record. So kanang we should not also bank the whole of Mindanao in one person, di ba?
1: Okay.
0: Ingnan na ba? So kinahanglan if we try to at least define kung kinsay traitor sa Mindanao, dapat ang atong kuan, ang atong basis kung kinsay nagtraidor sa pera sa bayan.
1: Sa kwarta,
0: diba?
1: Sa
0: kay anang kwarta nga atong gi-yes, kanang mga kwarta nga in the following trial day makita ninyo ang mga bank records, makita nato ang MLLC, dili na kwarta gikan lang sa Luzon. Tibuok man ang kwarta sa Katao. Part of that is also a taxpayer from Mindanao.
1: Mm-hmm.
2: So what you are saying, Gov, is ang ginaingon ni mo, Congressman, in a nutshell pod, nga sa isgutanan sa accountability, dapat dili regionalistic ang atong treatment.
0: Oo, para sa ato, kanang, let's look at the lady Kuan Justice, no? Ano Kuan man siya? Ano blinded man siya? Kay pagdating sa Kuan, sa justice, sa pagdating sa accountability, justisya, di pwede selective siya. So, I understand kung ang mga supporters sa Vice President kay ako nilang gipang bash, gipang troll, I understand them. But they cannot force me also to support their claim that automatically the Vice President is immune from accountability. They cannot expect me to support their claim that the Vice President is innocent without the Vice President proving that in the first place. The Vice President has not denied all these allegations.
2: So it goes to show ko nga the impeachment trial is dili siya harsh tungod kay this could also be a cleansing process.
0: Yeah, it's the perfect opportunity for the Vice President to defend herself. Mm-hmm. It's due process. Hatagan siya o kuan, venue, legitimate venue, aron may pabalama, aron madepensahan niya ang iyang kuan, ang iyang kagalingon. I mean, the betrayal of public trust that was charged against her, that's just an accusation. It is not a conviction, ha? It is an accusation. So it's a perfect opportunity for the Vice President to defend herself. No, ayna na ba? That's how a democratic country works. Mm-hmm. That's how we promote rule of law. So again, I understand kung ano, grabe ang ilang pangbasa ako, grabe ang, but I take exception to the description na traitor ko.
1: Mm-hmm.
0: I have never betrayed Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: I have never done anything that caused Mindanao to deprive to perdition, no? I have never done anything that would make Mindanao less than what we less than Luzon or Visayas. Yeah. I've been pushing to make Mindanao at par with the rest of the Philippines, no? In terms of allocation sa budget, in terms of priority sa mga programs. And these are the things that I think I can bring home to Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: And I am not doing this alone. I am also doing this with my fellow Mindanaoan legislators.
1: Mm-hmm. May mga surveys na ang mga surveys sa Luzon, Visayas, Mindanao nagapakita na talagang marami na ang mga Pinoy na gustong magpatuloy at to its provision itong impeachment. But how would you rate hindi kasi sa mga survey kasi hindi kasi nakalagay doon kung ilan ang mga Cebuano, ilan ang mga, but how would you rate the polls of the Bangsamoro people as to yung approval nila that or disapproval na dapat yung impeachment ay gugulong na?
0: Well, Borag Kuan, no? Wapatay Kuan survey, actual survey when it comes to the BARM. Ang BARM karon kay giposition nila ang ilang ang region with the upcoming BARM elections, di ba?
1: September
0: first parliamentary elections.
2: Yes.
0: So, wag yun tay kanang official nga basis when it comes to survey. Pero, diri sa BARM, nagyud ka suporta, and I would not deny na nagyud dili gusto sa Kuan, sa impeachment. Pero, kasagara na ako mga istorya diri sa BARM, ang ilang gusto kay mo dagan na impeachment because they think na moto ang pinaka pinaka maayo nga venue para ma-acquit si VP Sara.
1: Mm-hmm.
0: So I think they also believe that the Vice President was innocent of all these charges. That's why nag-ingon sila nga idayo na lang na aron ipakita nga wala gyud ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: So I think that's most of the most of the people that I've talked to, gusto sila, no? It's either para nainayuban nga inosente gyud si sa ilaha, ilahang kwan, sa ilahang their own appreciation, inosente ang vice president, napod ang sa uban, kay murag na nagi buhat si vice president prosecuting betrayal of public trust, so murag mix siya. Pero but both of these groups gusto sila padayon na ang kwan impeachment trial aron makabalo na ang kwan, makabalo sila kung sa mga uban nga gusto sila na ma-acquit si VP Sara may pakita nga wala gyud ebidensya daw ang prosecution. So yeah, mao to ang akong kwan so far ha, ang akong madunggan, ang akong ma-feel diri sa kwan sa among area.
1: Ang usa ka dako kaya casualty ni aning impeachment kong is the unity of the of the people of the Filipinos, no? Kay bisan yes. Og mga magkapamilya nag-away-away na
2: polarized tungod, kayo.
1: Oh, grabe ang polarization, no? Kaya ang naay mga accusations, counter accusations for one gikan sa mga ano sa defense gayon sila nga there is apparently an orchestrated move to cripple the minority sa Senado so that dili sila makaparticipate sa trial. But of course, what's your view on it? Tan-aw ni mo niyana.
0: Well, first of all, this is the first time na na-impeachment na at the time where social media has been part of our lives.
2: Very strong.
0: Mauna akong I consistently say nga kinahanglan nato if we have time to listen to
1: legitimate sources.
0: Mm. Kay kana diya sa social media mas place man ang mga video. So nagyud, of course nagyud pro, nagyud anti. So makita gyud nimo sa ilang pagmanufacture sa ilang mga video kung sa ilang bias. That's why mostly ang atong madawat kay dili tinuod sa konteksto unsay gi istorya, unsay mga ebidensya diya sa trial. Secondly, kining mga senators who happen to be facing individual legal charges, separate man sila sa kuan impeachment kay it happened even prior to the filing of the impeachment. Diba? It just so happened that this time tuloy-tuloy gyud ang kuan investigation, diba? I think this administration is really serious in kuan in making sure na ang accountability ma-feel gyud sa tao, especially now that most of the politicians are facing serious charges and accusation, diba? Dili lang sa kuan, dili lang sa minority senators, but even those congressmen who are allied with this administration, who are former ally of the previous administration, regardless, nagit sila yung mga kuan. Kung nay allegation, nay case build up. So again, in terms of kanang mga senators, it's a different facts, it's a different cases. Senator Jinggo Estrada was facing his connection or implicate ang iyang ngalan, according allegedly, Yusek Bernardo, katong flood control, Senator Marcoleta also made mention about the kuan, katong iyang contribution sa iyang pagdagan, which is 75 million. So wala niya declare sa iyang social, wala po na declare sa iyang salen. So moto mga separate cases na siya. So wala man sila gyud ang kuan kanang this is not connected with the impeachment. It just so happened na nagyud legitimate ng charges sa ilaha, and just so happened na it actually coincide with the ongoing impeachment trial.
1: I was actually counting kung no mura og including Jesse Scudero and Joel Villanueva.
0: Yeah, naging mga case built up diha. Yeah, I think na yung mga case built up, no?
1: Pulo ni sila kabuok tanan.
0: Yeah, oo.
1: By my count, so, ha? So kung ma-final sila tanan pulo, pila, 14 na lang ang mabilin sa itong mga senador. Ayun nila nga.
0: Lagi na ako. Ayun nila ako. Ayun nila ako. So, pero I hope nga kuan, I hope I will not personally, no, as a human being, no, and as a citizen of this country, yes, I agree that this that accountability should proceed, no, mm-hmm. And as well as not to kuan compromise yung constitutional duty sa atong mga sitting senators kay mo na nilang ilang constitutional duty, wa man sila choice ani kay naghatag wa pud ni choice sa House of Representatives kay naghatag man og kuan direktiba ang atong constitution, no.
1: Mm-hmm.
0: Actually no one is happy with everything that is going on, but yeah. You know, sugon sila nga reality bites, no. Mo na itong realidad, so we really have to make sure nga kung nahigid mga allegation of misconduct, like allegation of malfeasance, misfeasance, ang dili kuan, dili maayo nga paggamit sa pera sa atong katawhan, it has to be discussed and openly, and those who are implicated in violating certain rules and policies when it comes to the use, when it comes to utilization of public funds, should also be given a day in court, no, as a matter of complying with the due principle of due process.
1: Yeah, of course, kung as a spokesperson of the prosecution, I would like to say that we would understand that you will be very much confident na you have a case, but objectively judging the process, no, kasi nahuman naman tong Article 4, unya nagsugod na kining Article 1,
0: yes.
1: how effective, how efficient was the prosecution panel in presenting its witnesses?
0: Yeah, no, very effective, no, kay una makita nato sa defense wa gid sila nagkuan, wala na naguba ang testimony atong Article 4, no, katong tulo ka atong witnesses. In fact, they have also played a portion of that video. So, na-establish gyud na si Vice President gyud ang nagkuan, who made that allegation, who made that accusation, no, a threat. Kinaisa ko ay confidential funds, wala, nag-stipulate pud ang defense, wala gyud nila gi-cross-examine ang duha ka land bank managers. So, ibig sabihin na kuan, na-establish na nato na nakuha, nadawat ang kwarta, gi-encash ang kwarta. Unusual ang giingon tong duha ka kuan land bank, because it's not every day that you get to encash 125 million.
1: In fact, it was the first
0: one day. Oo, 125. In fact,
1: in 32 sila, years.
0: Yes. Dito gigawas ang mga four bags, gym bags. Dahil yung kanang kuan man, bugat man diyan tingali, no? Bugat kaayo kay nag-describe to sa isa ka land bank manager nga they had to make use of a trolley.
3: Alas 7 na mga higala ng atong oras bago itong parte sa pagkikinabi ni Tinig Dos Karumi o Tinig 40 Karubi Padilla Season na kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, isa sa mga spokesperson mga higala sa kining atuang prosecution na panel sa impeachment complaint abato kang Vice President Sara Duterte.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Musunod ng alas 7 balita, dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong Tinig ng Bayan. Ako si Tinig 4 Lawyer Rosario Maing Buntag kanatong tanan.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Oras, ganap ng alas 7:03 na.
7: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Sa muli sa magandumaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Lunes at 3 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Barangay Kapitan ng Carmen na Cotabato tinambangan patay. Dalawang kasama nito sugatan. Headlines. Bangkay ng isang senior citizen na tagpuan sa Malasila River sa bayan naman ng Tulunan na Cotabato. Pulisya patuloy na nagsasagawa ng imbestigasyon na kaugnay ng naturang insidente. Samantala, matapos naman ang matagumpay na Rideau Settlement sa Matalam, Cotabato, anim na mga matataas na kalibre ng armas ang isinuko sa mga otoridad. Headlines. Isang magsasaka sugatan matapos ito'y pagtatagaina ng kanyang kainuman sa Colombo, Sultan Kudarat Province. Karnap na SUV na recover ng mga otoridad sa Maguindanao del Sur. At samantala, estudyante patuloy na nagpapagaling matapos ito'y pagtulungan bugbugin ng grupo ng mga kabataan sa Kinapawan City. Headlines. Sa Davao naman, nadakip ang top 1, top 2 at top 3 most wanted person na may mga kasong murder, qualified rape at statutory rape. Headlines. Samantala, suspect naman sa kasong panggagasa na aresto naman sa Davao de Oro. Headlines. At isang empleyado ng lokal na pamahalaan sa Digos City nakuhanan ng shabu. Headlines. Mga motorista pinaalalahana naman ng LTO sa pagdala ng kanilang driver's license sa Pangalbay. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
9: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
10: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
9: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
13: Papa manggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa sigya mga lutahan. Dayon, naguon na jubing sa yang kuan itambal siya kay daghanak yung mga tambal ginom ba. Iwang nagod ang iubo pag isagahi. Take siya kanang Yaki Capsule kanang karuas sa adlaw dayon. Ang iyang lapalapa haplasan po o ganyang Yaki Oil. Dahil mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayon na yung pamati.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
14: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
3: Ganap ng alas 7:08 oras at ngayon nasa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita mula sa bayan ng Tulunan na Cotabato, bangkay na ng matagpuan ang isang senior citizen na nawala matapos sa dumalo sa isang birthday party. Natagpuan ang bangkay ng biktimang si Ludy Tiloy Diego, 60 anyos, sa magsasaka na tagapuro ka 7 Barangay La Esperanza, Tulunan, Cotabato. Kahapon ng umaga sa bahagi ng Malasila River sa Puroka 8 Barangay Bagumbayan. Nabatid na ang naturang biktima ay pinakahuling nakita dumalo ito sa isang birthday party noong Biyernes. Ayon sa kanyang asawa, nagpaalam itong umuwi na ngunit hindi na nakabalik pa sa kanilang tahanan. Alas 9 ng umaga kahapon, nang matagpuan ito ng isang manging isda ang katawan nito sa bahagi ng Malasila River na lulutang-lutang. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP kaugnay sa pagkakatagpo ng bangkay na naturang biktima. Hindi pa matukoy kung anong dahilan ng kamatayan nito, pero naniniwala ang mga otoridad o ayon sa mga otoridad, walang indikasyon na may foul play ang kamatayan ng naturang senior citizen. Samantala, patay naman ang barangay chairman ng barangay Kadiis sa Carmen, Cotabato matapos na ito'y tambangan ng riding in tandem criminal. Sugatan din ang dalawa nitong mga kasamahan. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Purok 1, Barangay Kibuntungan, Carmen, Cotabato, alas 8:20 kahapon ng umaga. Ayon na kay Carmen Chief of Police, Police Colonel Rolly Oranza, si Barangay Chairman Arnel Padilyon na Aludin ang target ng mga salarin, kung saan nadamay naman ang dalawa nitong mga kasamahan, si Jovelina Yunson na empleyado ng LGU at Samanda Andil na miyembro ng BPAT o Barangay Peacekeeping Action Team ng mga residente ng Barangay Kadiis. Sa investigasyon ng mga otoridad, sakay ang mga biktima ng isang Mitsubishi van gamit naman bilang rescue vehicle nang sila'y harangin ng mga riding in tandem criminal na sakay ng Suzuki Raider 150 motorcycle. Dito pinaputukan ng maraming beses ang mga biktima gamit ang 45 caliber pistol. Nasawi si Kapitan Aludin dahil sa dami ng tama ng bala na tinamo nito sa kanyang katawan. Kasalukuyan namang ginagamot sa ospital ang dalawa pa niyang mga kasamahan. Ayon kay Oransa, nagpapatuloy ang kanilang information gathering para matukoy kung anong motibo ng krimen at sino ang responsable. Ang naturang pagtakas ng mga suspect ay nakuhanan pa ng CCTV footage na nasa lugar. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen. Ayon kay Oran, sa lahat ng anggulo ay kanilang tinitingnan para matukoy kung anong motibo at mabigyan ng hustisya ang mga biktima.
15: Kapatayin ang investigasyon o ginatanaw nato ang kanilang mga anggulo na posible nga mo ay motibo sa mga pagpamusil, no? Ilabi na po ang iyahang, siyempre ginakonsider na to ang iyahang trabaho isip sa kapitan, no?
3: Mm-hmm.
15: Og sa uban pa niya status sa iyang personal og sa uban niya mga ginakanaw na ito na mahimong ang gulo. But so far karon na natin mga updates no sa atong investigation wherein na dili lang sana ako madibol sa public. Apan na natin mga updates that possibly nga maka-identify dito sa atong mga suspect.
3: Ang tinigan ni Carmen Chief of Police, Police Colonel Rolly Oransa. Ganap tang alas 7:13 ng oras, samantala dagdag ng mga balita sa Matalam, Cotabato. Tuluyan ang tinapos o tinuldukan ang matagal ng alitan sa barangay estado sa Matalam, Cotabato. Matatanda nagdulot ito ng paglikas na maraming bilang ng mga residente nitong nagdaang araw. Sa isinagawang peace dialogue sa pangunguna ng 602nd Brigade Philippine Army na pinamunuan ni Brigadier General Ricky Bunayog, katuwang naman ang tropa ng 40 Infantry Battalion Philippine Army, lokal na pamahalaan ng Matalam na pinamunuan ni Mayor Oscar Valdivieso at mga membro ng MILF Adjag Religious Leader at iba pa, ay tinapos na ang matagal ng alitan. Lumabas sa pag-uusap na matagal na ang hiduaan sa pagitan ng pamilyang Abdullah Imbong at Jojo Viajente na nagugat sa personal na alitan na kalaunay na uwi naman sa mga palitan ng putok na nagdulot ng paglikas ng maraming bilang ng mga residente. Kasunod ng naturang pag-uusap, anim na mga high-powered firearms ang isinuko naman. Kabilang dito ang dalawang M14 na rifle, dalawang M1 Garand rifle at dalawang M79 grenade launcher. Lumagda din ang magkabilang panig sa isang final peace agreement bilang formal na pagwawakas ng kanilang alitan at pangakong muli itong at nangangakong iwasan na ang anumang karahasan ng kanilang mga pamilya. Nakauwi naman ang mga lumikas na mga pamilya na pinangasiwaan ni Brigadier General Ricky Bunayog. Ayon sa pamunuan ng 602nd Infantry Brigade ng Philippine Army, ang matagumpay na pagresolba sa rido ay bunga na rin ng sama-samang pagkilos ng militar, pulisya, lokal na pamahalaan, mga lider sa komunidad at iba pang sektor ng lipunan. Alas 7:15 ng oras, samantala sa ibang mga balita sa Kulumbyo, Sultan Kudarat, sugatan naman isang magsasaka. Matapos ito'y pagtatagain ng kanyang kainuman sa Sitio Mauno, Barangay Maligaya, Kulumbyo, kahapo o kagabi. Ang biktima nga si Antonio Paan, residente ng naturang lugar. Sa investigasyon ng mga otoridad na nagiinuman ang biktima at ang suspect na si alias Dodong, 52 anyos, na isa ring magsasaka. Nang habang sa kanilang pagiinuman ay nauwi ito sa mainitang pagtatalo. Matapos na pinagsalitaan ng maanghang na salita ng biktima ang pamilya ng suspect, dahil dito nagalit ang suspect, kumuha ito ng itak at tinaga ang biktima sa kanyang ulo. Tapos ang naturang insidente, agad namang isunugod ang biktima ng kanyang mga kapitbahay sa pinakamalapit na ospital. Ngunit kalaunan, idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Samantala, sumuko naman ang suspect kay Municipal Kagawad Rudy Capsion at na-turn over naman sa Colombia Municipal Police Station. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong homicide matapos ang naturang insidente. Sa Sharip Aguac, Maguindanao del Sur, na-recover naman ng mga otoridad ang isang Carnap SUV na isang Toyota Fortuner na kulay puti at may plate number NEU3215. Ang naturang pagkaka-recover matapos isinagawa ang law enforcement support operation noong Agosto 1 sa Barangay Lapok, Sharip Aguac, Maguindanao del Sur. Ayon sa pamunuan ng 601st Infantry Brigade Philippine Army, nakatanggap sila ng ulat kaugnay sa nawawalang isinanglang SUV sa Esperanza sa Sultan Kudrat. Dahil naman mayroong inilagay na GPS tracking device na tuntun ang naturang sasakyan sa bahagi ng Barangay Lapok. Agad ding isinagawa ang operasyon ng Bravo Company ng 34th Infantry Battalion na pinamunuan ni Captain Gerson Balagot, katuwang ang tropa ng Sharip Aguac, Maguindanao del Sur. At dito ay natuntun ang naturang sasakyan na pag-aari ni Tito Villanueva Reyes. Ayon naman kay 601st Infantry Brigade na Philippine Army Commander Brigadier General Edgar Catu, na ang matagumpay na operasyon ay bunga ng mabilis na pagtugon at pagtutulungan ng mga kasundaluhan, kapulisan at ang lokal na pamahalaan. Alas 7:18 ng oras, samantala, patuloy namang nagpapagaling sa kanyang mga tinamong pasa at sugat ang isang estudyante na taga Carmen, Cotabato, matapos ito'y pagtutulungang bubugin ng grupo ng mga kabataan sa Kidapawan City. Ang naturang biktima ay pinagbubugwog habang nasa bahagi ng barangay poblasyon noong madaling araw ng Hulyo at 30. Sa ngayon, patuloy pang pinaghanapan ng mga otoridad ang mga grupo ng mga kabataan na responsable sa naturang insidente. Nabatid na ang naturang biktimang si alias B-Boy, taga Carmen, Cotabato, ay estudyante ng North Valley College sa Kidapawan City, kung saan ayon na sa ulat ang naturang biktima na pagtripan lamang ng grupo ng mga kabataan. Sa Davao City, naaresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga wanted person na napabilang bilang regional top 1, top 2 at top 3 dahil sa mga kasong murder, qualified tape at qualified rape at statutory rape. Ang naturang mga suspect ay naaresto ng Santa Ana PNP. Ayon kay Police Major Mark Hedsel Colaste, na isinagawa nila ang naturang operasyon sa tulong naman ng Police Station 19 Eden at iba pang puwersa ng Davao City Police Office. Tumanggap ng report ang naturang himpilan sa presensya ng mga suspect, kaya't agad namang ikinasa ang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng mga ito. Sa Davao de Oro naman, isa pang wanted person na may kasong statutory rape ang naaresto naman, na ikinukonsiderang top 5 most wanted person sa kanilang lugar. Isinagawa ng joint manhunt operation sa Barangay Langgam, Mako, Davao de Oro nitong nakaraang araw ng Sabado. Si alias Junjun ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 53 sa Mabini, Davao de Oro. Inaantay naman ngayon ang commitment order mula sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Samantala, balita mula naman sa Digos City, na aresto naman ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang empleyado ng lokal na pamahalaan dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Aabot sa 130,000 pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska sa kanya sa ikinasang anti-drug operation sa Purok Tugas, Bonifacio, 7th Street, Barangay Zone 3 sa Digos City nitong nagdaang araw. Ang naturang empleyado na siya na si alias King, 42 years old, isang job order employee ng lokal na pamahalaan ng Digos City. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naturang suspect habang nakapiit sa detention facility ng Digos City PNP.
16: Kuwang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
17: Ang kuwang yun ako, sir, nga, kuwan ang Bilongga Gold o ang Gyaki Haplas. Huwag yun ako ang kuwan, ang Bilongga, kaya yun. Wala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Ang rap lang ko atog tulok ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir. Eh.
16: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Gyaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
9: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City. Tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
18: Mawadaan ko o kusok, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong, akong tiil.
9: Mm-hmm.
18: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
9: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
19: Sweetheart, ready na!
20: Wow, ka-sweet ba, oy?
19: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
20: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
19: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
20: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
19: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
20: Unya, sweetheart, ha?
21: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emilyn Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
22: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Dinagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
21: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
9: Ganap ng alas 7:24 ng oras sa mga dagdag na mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula naman sa Tudela, Misamis Occidental. Tiniyak naman ang tanggapan ni Congressman Ando Waminal na aayusin ang Barangay Road sa bahagi naman nang Barangay Kasilak San Agustin Kulambutan na Baho Kulambutan Settlement. Sa bayan ng Tudela, nabatid na ang naturang daan ay pinunduhan na ng Congressional Office. Nabahagi naman ng 2026 National Budget. Siniguro naman ni Congressman Waminal ang pakikipag-ugnayan kay Mayor Samuel Paruhinog at kay Mayor, Incumbent Mayor Estela Obotistano para sa pagsasaayos ng sirang daan. Samantala, balita mula naman kay kasamang Renz Sumalinog, mga motorista pinaalalahanan ng LTO na huwag pakampante sa kanilang pagmamaneho ng walang driver's license.
23: Ipahinduman sa LTO o Land Transportation Office sa LTO Tubod District Office ang tanang motorista nga dili angay makampante bisan pa o dili na kumpiskahon sa mga enforcer ang ilang driver's license kung madakpan kini sa paglapas sa balaod sa trapiko. Matod pa sa LTO District Office Chief nga si Sultan o Malik Sultan, ang bagong pamaagi mao nga dili na kuhaon ang physical driver's license. Hinuon ang motorista hatagan kini og temporary operator's permit o TOP nga mao'y magpakita sa nahibong paglapas sa balaod sa trapiko. Apan bisan pa wala makumpiska ang driver's license, mahimo gihapon kining makaapikto o mapiktuhan kung ang motorista mapakyas sa pagbayad sa angayng multa o dili motubag sa kasong administratibo sulod sa gitakdang 15 kaadlaw. Posible nga ma-disable usamba o mawad-an og bisa ang driver's license o sa sistema sa LTO. Kung mahitabo kini, dili na mahimong gamiton ang maong lisensya sa legal nga pagmaneho hangtod nga matuman ang tanang kinahanglanon og mabayaran ang mga obligasyon ngadto sa buhatan sa LTO. busa giyawag sa LTO tubod ang tanang mga driver nga seryosohon ang bisan unsang citation o temporary operator's permit nga ilang madawat og ayaw kini pasagdi aron malikayan ang dugang mga problema o posible nga makawalay bisa sa driver's license. Nagpahinungdom usab ang LTO nga ang pagsunod sa balaod sa trapiko dili lamang aron malikayan ang silot kundi aron mapanalipdan ang kinabuhi sa tanang naggamit sa kadalanan o karsada og mapadayon ang hapsay og kalinaw luwas sa pagbiyahe. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
3: Ginat na nga alas 7:27 na ang oras. Samantala, dagdag ng balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Jam sa Palma Hill.
0: Posibleng mapalakas pa ang industriya ng niyog sa Davao Oriental matapos ipahayag ng Seedcorp Agri-Industrial Corporation ang interes nitong ipatupad ang Climate Smart Coconut Farming Project sa lalawigan. Sa courtesy visit ng kumpanya kay Governor Nelson Ding Hirang, ipresenta ang Integrated Coconut Intercropping Ecosystem na naglalayong pataasin ang produksyon at kita ng mga magniniyog sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mas matatag ng value chain. Sa Seedcorp, ang Davao Oriental ay isa sa mga pangunahing producer ng niyog sa bansa, kaya malaking potensyal ito para sa proyekto. Nagpahayag naman ang suporta si Governor Ding Hirang sa mga programang magpapalakas sa kabuhayan ng mga magniniyog. Samantala, nananawagan ng LGU Caraga sa patuloy na pagtutulungan at kahandaan ng komunidad matapos ang pagtatapos sa National Disaster Resilience Month o NDRM 2026. Nagpasalamat ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa lahat ng council members, disaster volunteers at iba pang stakeholders sa kanilang aktibong pakikilahok sa mga isinagawang aktibidad na nagpalakas sa disaster preparedness ng bawat barangay. Hinikayat din ang lokal na pamahalaan ng publiko na manatiling handa, magkaisa at makibahagi sa mga programa upang maging mas ligtas at mas matatag ang komunidad sa anumang sakuna. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.

Ginap na nga alas 7.30 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita. Sinimula naman ang desilting operation sa bahagi naman ng creek na dumadaloy sa Purok Saranay at Purok Maligaya ng Barangay Dagupan, Kabakan, Cotabato. Bilang counterpart ng barangay, ginagabayan naman ang mga residente para sa operation ng backhoe na siyang naglilinis at nagatanggal ng mga putik sa naturang creek upang maayos na ang daloy ng tubig patungo sa kanilang mga sakahan. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Planning and Development Coordinator Engineer Randy Bawig, sa ilang dekada nang nararanasang malawakang pagbaha sa naturang creek, pinasalamatan naman ni Barangay Dagupan Kagawad Renato Espino si Mayor Evangeline Pascual Guzman sa tulong nito para makadaloy na ng mabuti ang tubig sa lalo na sa panahon ng tag-ulan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang desiltation ng provincial government sa iba pang mga bayan sa lalawigan ng Cotabato. Balikta mula naman sa lalawigan ng Bukidnon na binigyan na ng pahintulot ni Governor Rogelio Roque ang sangguniang panlalawigan ng Bukidnon na pumasok sa iba't ibang mga memorandum of agreement at ang deed of donation matapos aprobahan naman ng sangguniang panlalawigan ang tatlong mga resolusyon. Kabilang dito ang item number 21 na nakapaloob ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Provincial Government ng Bukidnon at ng lokal na pamahalaan ng San Fernando. Ang pag-aaproba ng item number 22 para sa deed of donation na nagkakalaga ng halos 1,000,000 piso para sa liga ng mga barangay sa unang distrito ng Baungon, Sumilaw, Manolo Fortich, Talakag, Libuna at Malitbog. At ang pangatlo ay ang deed of donation sa pagitan naman ng provincial government at ng Liga ng Mga Barangay ng Lantapan Chapter. Nakakalaga ng halos sa 700,000 pesos para sa 5 set ng desktop computer at printer. Ang naturang mga gamit ay makakatulong naman sa pag-online government services ng administrasyon ng Lantapan. Samantala, ganap ng alas 7.33 ng oras sa mga balitang pambansa.

Kinusyon ng Davao City First District Representative Pulong Duterte ang naging pahayag ni Defense Secretary Teodoro Gilbert Jr. sa naging o na dapat magbitiw sa pwesto. Ang mga opisyal ng gobyerno na pumapanig sa China kaugnay ng usapin ng West Philippine Sea. Sa nilabas na pahayag ni Pulong noong Sabado, sinabi niyang mandato ng mga halal na opisyal ay nagmumula sa sambayan ng Pilipino at hindi sa kalihim ng Department of National Defense. Kung may pagtitiwala si Teodoro na may lumabag sa batas, nararapat itong idaan sa tamang legal na proseso sa halip na manhuwagang magbitiyo ang mga opisyal. Gate pa ni Duterte na hindi dapat masukat ang pagiging makababayan batay sa bansa ng pro-China o sa bansag ng pro-China o ang pagiging lantad na pagsasalita tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi malaman daw ng China nag-aangkin sa pinag-aagawang karagatan kaya't hindi umano makakatulong ang pag-demolish sa Beijing. Binigyang din pa ng mamabatas na ang pangunahing tungkulin ni Teodoro ay ang palakasin ang defense ng bansa at hindi ang paghuhusga sa katapatan ng mga halal na opisyal. Binanggit pa niya na ang naging dual citizen ni Teodoro noon at sinabi na hindi dapat gawing batayan ng karapatan sa bansa ang pinagmulan ng pamilya ng isang opisyal kasabay ng pagtukoy sa Chinese ancestry o sa pagtukoy ng Chinese ancestors ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nanawagan din ang mamabatas sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines manatiling nakatuon sa kanilang tungkulin, ipagtanggol ang bansa at huwag madala sa anyay mga sigalot sa bansa bunga ng personal na alitan ng ilang opisyal ng pamahalaan.

Samantala, inaasa namang haharap ngayong araw na ito ang mga opisyal na ng Commission on Audit o COA sa Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatto sa Milky Sikuya, Kukoy Bilamin at iba pang umano'y mga recipient ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon na kay House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre, dalawang opisyal ng COA ang magbibigay ng testimonya kaugnay ng findings sa paggasta ng 612.5 million pesong confidential fund na tinanggap ng Office of the

3. Sa pinakahuling balita ng pambansa, ganap ng alas 7:38 na.

Maari namang tinanggihan ni Senador Panpilo Lacson ang imbitasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano personal inspeksyonin ang mga flood control projects sa Taguig matapos ang kanilang mga mainit na palitan ng aligasyon. Sinabi ni Lacson na pupunta lamang siya sa lungsod kapag naayos na umano ang flood control project. Biro pa ng Senador na pupunta lamang siya sa naturang lungsod. Dahil matagal na umanong siyang hindi nakapaglangoy at baka malunod lamang siya sa baha sa Taguig. Noon na namang inimbitahan ni Cayetano si Lacson at ang kanyang mga tauhan bumisita sa Taguig upang makita mismo na natapos na at hindi ghost project ang mga flood control at iba pang infrastruktura na kanyang ipinagmamalaki. Matatanda nagsagawa si Lacson ng sarili niyang fact-finding investigation umano sa mga ghost project sa Taguig na sinasabing ipinasok ni Cayetano sa 2025 national budget. Naipasa na rin anya ang resulta ng kanyang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Nagugat ang palitan ng pahayag ng dalawang senador matapos kwestiyonin ni Cayetano ang pagtaas sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Lacson. Gate ni Lacson na galing ito sa kanyang mga lehitimong negosyo ng mga panahong iyong hindi na nilbihan bilang senador. Ganap na nga alas 7.40 ng oras, samantala balita naman sa ibayong dagat. Magigit 14 katao naman ang nasawi sa isang nangyaring suicide bombing sa labas ng himpilan ng pulisya sa hilagang kanluran ng Pakistan. Ang naturang insidente na ganapa sa Kabal area ng SWAT District Khyber Pakhtunkhwa Province. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nasawi ang 5 mga pulis, 8 sibilyan at mga pinaniwalaang at ang pinaniwalaang suicide bomber. Nasa 18 naman ang iniulat na nasugatan. Kasabay ng naturang pagsabog, may isinagawa ding pro-police rally sa lugar. Ngunit hindi pa malinaw kung sino ang target ng naturang pag-atake. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Pakistan kung saan inakusahan ng Pakistan ang Taliban sa Afghanistan ang nagbibigay ng suporta para sa mga militanteng grupo na isang aligasyon marin namang tinanggihan o pinasinungalingan ng Taliban. Sa balitang pang-ekonomiya.

Aasahan ang hampas-himas na naman na taas sa baba sa presyo ng produktong petrolyo na ipapatupad bukas ng mga kumpanya ng langis kung saan. Batay sa pagtaya, maaring bumaba daw ang presyo ng produktong petrolyo ang gasolina ng piso hanggang 1.30 sa kada litro. Sa diesel naman may 20 sentimos hanggang 50 sentimos. Samantala, tumaas naman ng 3 pesos ang kada kilo ng presyo ng liquefied petroleum gas, epektibo naman noong unang araw sa buwan ng Agosto. Ayon na sa mga miyembro ng LPGMA na ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil daw sa pagtaas ng presyo nito sa world market.

0: Sa balita sa larangan naman ng sports. Matagumpay, nagtapos kahapon ang Kalibungan 2026 Mindanao Taekwondo Championship na inorganisa ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza na nagbigay naman ng daan para sa mga manlalaro mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao para ipamalas ang kanilang husay, disiplina at determinasyon sa Kyurugi Full Contact Division. Nagtala ng 37 gintong medalya at 10 pilak ang Region 11 kay Sin Davao na siya namang naging kampiyon sa naturang kategorya na sinundan naman ng mga sumusunod. First runner-up ang Region 11 Di Goryeo Taekwondo Malita na may nakuhang 10 ginto ang at 26 na pilak. Second runner-up naman ang Region 11 Strike Force sa Taekwondo Academy Digos City na may 9 na ginto at 2 pilak. Third runner-up naman ang Region 12B AAJ Taekwondo Training Center sa Libungan, Cotabato na may 8 gold. Samantala para sa PUMSE o Demonstration Division naman, nanguna ang Region 12B NCT Mlang Taekwondo Center na may 10 gintong medalya na sinundan din ng Region 10 ang Quezon Davao, Region 11 Quezon Davao, Region 11 Team Brad Taekwondo Academy at Region 12B Kalamansig Taekwondo Training Center. Sa kabuuan, itinanghal na overall champion ng Region 11 na sinundan ng first runner-up ng Region 12B, second runner-up Region 12A at ang third runner-up ang Region 9. Ang aktibidad na itinataguyod sa pangasiwa ng provincial government sa pamamagitan ng Public Affairs, Assistance, Tourism and Sports Division, Development Division, katuwang ang Provincial Advisory Council, Member for Sports at sa tulong na rin ng Kalibungan Taekwondo at iba pang mga tanggapan ng provincial government. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Lunes at 3 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama sina James Palmahil at Renz Sumalinog, ako naman sa Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: MDS, Madam Dulia Sultan. Sino si Madam Dulia Sultan? Kilalanin natin si Dulia Sultan, kandidato bilang kinatawan ng pangalawang distrito sa SGA Barm para sa parlamento ng Bangsamoro. Si Dulia Sultan, na kilala rin bilang Madam Day, ay kasalukuyang punong barangay ng Nunguan, Maliligaw, SGA Barm. Noong sakop pa ng probinsya ng Cotabato, si Dulia Sultan ay naging pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa probinsya at maging sa Region 12. Si Dulia Sultan ay isang licensed professional teacher, Doctor of Philosophy at Doctor of Public Administration. Dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo na may puso at malasakit sa lahat, si Madam Dulia Sultan ay tumanggap ng parangal bilang Philippines Woman of Compassion at kinilala bilang bayaning Pilipino. Iboto! Number 5, Sultan! Madam D for Parliament, District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Imperial Appliance Plaza.
5: Appliances pa ang hanap niyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: Imperial Appliance Plaza.
7: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
8: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
9: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
10: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.